0: na rin.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GB 99.9,
4: your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico
4: Marako. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Good vibes,
1: 30
2: anos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radio. Ginit ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: Hi, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
10: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
9: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
11: Ayaw ka na.
12: Wala? Joke pala yun.
13: Wow! Sabado na!
12: Wow! Gusto ko to!
13: Ay siya! Ganado na naman ako.
14: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
15: Magandang morning sa ating mga kabanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
14: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
15: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
14: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
15: Sabado ganado.
14: Ay nakaw, ganado na naman ako.
15: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
14: Ganado ka dito.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan.

0: Sino ang mas tuso, sino ang mas taka talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: money kung alam mo lang.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。
2: 誰がカラボラカラボラサラトラマン G サラトラマン G numero 3
3: ay namumuro na ako.
2: Ang susunod na bola mga kaway sa letra ng B 30
4: anos na. Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako ba si DJ Robbie?
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
3: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: GV99.9.
3: This is GV99.9.
5: GV99.9. Trentahin na!

0: Bossing, bossing!
1: Oo!
0: Bahay ka, uulan ng bigas?
1: Abay oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Wow! Sabado na!
3: Wow! Gusto ko to!
4: Ay, siya! Ganado na naman ako!
5: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
5: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joy Boy mga good vibes OPM tugtugan.
5: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
5: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
5: Ganado ka dito!

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
3: GV 99.9. Rentahin na!

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
6: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: pag hindi na makahit.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Boy, parang boy, di ba gay ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
2: Oo,
1: ayoko na.
3: Hala, joke mo na yun?
1: Wow, Sabado na!
3: Wow, gusto ko to!
1: Ay siya, ganado na naman ako.
4: Talagang ganado ka dito dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
5: Magandang morning sa ating mga kapabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
4: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
5: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
4: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
3: Sabado ganado.
4: Ay nakaw, ganado na naman ako.
5: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
4: Ganado!

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: nga, pag kami.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
2: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
3: The one and only DJ Papa Joe.
2: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo! Ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
3: Ay siya! Ganado na naman ako!
0: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
6: Magandang morning sa ating piling kabonding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy.
0: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
6: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
0: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
7: Sabado ganado.
0: Ay nakaw, ganado na naman ako.
6: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
0: Ganado.

0: Kabibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV

0: anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Robby.
6: Ako po si DJ Robby.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: anyos. GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 anyos.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!
8: Sunny. 76 days before Christmas. Christmas countdown continues here on GV99.9, your good vibes.

0: tol, tol.
1: Oy, tol.
0: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
1: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Oo. Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
5: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
6: Paano kung pero ikaw pa yung galit?
7: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo may iwas ka ng lakas?
8: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tatman?
9: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
0: Eh, di makijam with DJ Lia!
4: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
0: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
4: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
0: Sa programang, ang tanong...
10: Ala eh, paano?
0: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
4: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
3: Paano nga yun?

0: Kita Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Robby!
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 93.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: edad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilis ang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
7: Paano hindi ka pero ito pa yung galing?
8: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo may iwas ka ng lakas?
9: Paano kung gusto mo na mag-joke pa pero ito pa na?
10: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
11: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
13: Paano nga yun?

GB! 99.9, your good vibes. What is up, ladies and gentlemen? Welcome, welcome po sa ating programang Ala e Paano. Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam, makijam sa akin until 6 p.m. Today is October 10, 2026, 3:10 mga ka-vibes sa ating Philippine Standard Time at isang araw naman po ng ating kulitan, chikahan, kwentuhan ng inyong mga eksena sa life. With the malat voice. Lagi na lang ako malat. Makainis. Hindi kasi kapag Friday kasi ang dami mga nangyayari. Siyempre, yun yung time na ano. Ha? Lagi ako malat. Hindi kapag Friday kasi tumutodo ng hangout yan with friends and family. So, daming chika. So, kapag Saturday, pagkagising ko lagi ng Saturday morning, malat na malat ako ate. Halata ba? Halata ako malat? Di naman. Na-mention ko lang. Okay, hindi pala ako malat. It's mind over matter. Mind over matter. Hindi. But anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today's video. For today's video. Vlog pala. Kamusta ang everyone on a Saturday afternoon? Hoy, tama ba yung sa balita? Magkakaroon ng super, ano, El Nino? Super El Nino. Hoy, mag-ano na tayo? Paano tayo makakahanda, no? Paano natin mapapaghandaan ang Super El Nino? Sobrang init niyan, todo yan, no? Kapag mainit pa naman, nakakainit din ang ulo. Bakit ganun, no? Kapag halimbawa gutom ka, umiinit ang ulo. Kapag mainit, ang init din ang ulo. So, ano na lang? Paano na lang ang gagawin natin dyan? Diba, sobrang magiging mabanas. Mapapaaga ang summer, ate. Okay, so keep yourselves hydrated, ladies and gentlemen, no? Kapag mainit. Pero it's a good time para makabawi ng paglalaba. Diba? Nung ano kasi, nung nakaraang habagat, ang hirap maglaba, ate. Kasi yung mga sinampay mo, nag-aamoy, ano tawag doon? Luom? Luom ba yun? Akha? Kulob? Ano yung luom? Ano yun? Gumagawa ako ate ng sarili kong vocabulary. Okay, whatever. Nag-amoy kulob, ganyan. Ay, ang gwapo naman ni Direk! Huwag yung gwapo ng director namin, oh. Antara with the violet pants. Yes! Parang siya po ang magja-judge ng Mr. and Miss Teen Batangas. Direk, tama ba? Mr. and Miss Teen Batangas. Gaganapin later sa Malvar Sports Complex. Ang Tara, yung director namin dito, parang isa siya sa mga judges. Yes! Ano po ang criteria for judging? Ay! Uy! Di ba? O mga kabay, sabangan natin na kapanapanabik. Kapanapanabik. At bukod sa ating very exciting event later, Mr. and Miss Teen Batangas, ay today mga ka-vibes, sinaselebrate din po natin ang World Mental Health Day. Okay, so ito mga ka-vibes, dahil alam natin na marami sa atin, no, marami tayong mga pinagdadaan ng personal sa buhay, at merong iba dyan na hindi nila napapansin na meron na pala silang mga mental health issues. So ito mga ka-vibes ay isa sa mga, masasabi ba nating sakit, pero isa sa mga hindi dapat natin ano tawag doon? Tulungan niyo ako mag-Tagalog. Ito yung mga hindi dapat natin nakakalimutan or nakakaligdaan. Tama ba? Dapat tayo ay aware palagi kung tayo ba ay nakakaramdam na ng something when it comes sa ating mental health. So ngayon mga ka-vibes, sa pag-uusapan natin ay paano mo nga ba ma-handle ang pag-o-overthink? Ayan, dahil hindi naman po lingid sa ating kaalaman, na parang tayo ay napapadalas na ng pag-overthink. At minsan hindi natin napapansin na in-overthink na pala natin yung isang bagay. So yung mga bagay na hindi agad-agad natin na makokontrol, o yung mga hindi talaga mawala sa ating isip, o yung mga bagay na paulit-ulit siyang tumatakbo sa ating minds, no? Hanggang sa marirealize mo na, ay, para kung in-overthink ko na talaga siya at talagang hindi ako makamove on sa kanya. Kasi hindi lang yan isang buong araw eh. Pwedeng tumatagal yan ng ilang linggo, ng ilang buwan, at nahihirapan tayong makaalis sa sitwasyon na yun ng pag-o-overthink. So mga ka-vibes, today pag-uusapan natin, paano ba natin ma-handle ang pag-o-overthink o sobra-sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Ikwento nyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9. At mga ka-vibes, tayo pa rin po ay naka-live. Naka-live pa rin tayo sa online, na sa ating online streaming, GV999.live.
Once again mga kabayes, pag-uusapan natin today paano natin ma-handle ang pag-o-overthink o sobra-sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay. But for now mga kabayes, more music muna po tayo. This is Chris Brown with his song Hope You Do. And I hope you do. Ganda na na, sabi ko sa inyo. Kahit malat ako makapag-showcase ako ng talento. A feeling. So far OA. Mga kabayes, kasama niyo po ngayong hapon ni DJ Yamaki Jam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GVN 97.9. Your good vibes. Yeah.

0: Parang yung boy. Di ba gay ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
1: Ayaw ko nan.
2: Hala? Joke mo na yun?
3: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
4: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
5: Paano kung pera ka pa yung galing?
6: Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi ko maiwasan ng diets?
7: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero kasuman?
8: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
9: Eh, di makijam with DJ Ya!
10: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
9: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
10: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghuray na kayo.
9: Sa programang, ang tanong.
2: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
10: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

GB 99.9, your good vibes. 3:44 mga ka-vibes ng ating oras at kasama niyo pa rin DJ Yam makijam sa akin until 6 PM for a program ala eh paano? May pagbiyok, nagbibinata si dear. Eh! Okay, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo for today's program. Para po sa lahat ng mga kakatsunin lamang sa ating programa, pinag-uusapan po natin today, in celebration of the world's Mental Health Day, paano nga ba natin maiiwasan o ma-handle ang pag-overthink o ang sobra-sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay? Ganto ba yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page, GV99.9. At mga ka-vibes, tayo pa rin po ay live na live sa ating online streaming, GV99.live. Ano? GV999.live. Pwede rin po kayo dyang mag-send ng inyong mga comments, song requests, may mga gusto kayong batiin today. And of course, if gusto nyong sumagot sa ating topic for today, pwede po kayong mag-comment dyan. Okay. Ay, may nag-text. Hi, Kaiser997. Sabi niya, good PM po. DJ, ask lang po namin kung saan ang exact location ng Malvar Sports Complex. Saan ang exact location ng Malvar Sports Complex? Wait, check natin. Malvar Sports Complex. Saan nga ba to? Sa may Malvar Senior High School. Ano ba to? Ayan. Ay, manunood ata sila today. Ingat-ingat po sa mga ano ha, sa mga DJs po natin kina DJ Kiko, DJ Robbie. Kina Kuya Vicenzo, papunta sila today para sa ating Mr. and Miss Teen Batangas. Later yan at 5 PM. Okay, mga ka-vibes, balik tayo, pinag-usapan natin today paano nga ba maiiwasan ang sobra-sobrang pag-iisip o pag-overthink at paano natin ito mahahandle. Once again, our hotline number is 0926-079-8708. Facebook page po natin, GV99.9. Mga ka-vibes, ito naman pag-overthink talaga ay ako'y honestly, talagang na-experience ko pa rin yan until now. Diba? Hindi talaga siya ano eh, hindi porke tumatanda ka na or marami ka ng mga napagdaan ng mga problema, ay makakaligtas ka na sa pag-overthink. At ito talaga ay something na hindi mo talaga siya ano, hindi mo talaga siya may iwasan ng mangyari hanggang sa parang nagiging habit. Habit, alam mo yung nag-worry ka sa mga bagay na hindi na natin siya makontrol. Nag-worry ka din sa mga posibleng mangyari in the future. Yung alam mo yun na hindi pa man nangyayari sa'yo pero wino-worry mo na siya. Na-anxious ka ng sobra sa mga bagay-bagay na hindi mo pa man din na-experience. Diba? May mga ganun tayong ganap eh. At itong mga bagay na to ay paulit-ulit na tumatakbo sa ating mga isip. 'Di ba? 'Yun ang ano ng pag-overthink. Pero number one, mga ka-vibes, ito ang syempre muna dapat nating alamin, no? Dapat alamin muna natin kung ano bang naging root nito, ano bang cause ng pag-overthink mo? Ano pinag-uugatan ng iyong pag-overthink? Ito ba ay parang natatakot ka sa mga future na mangyayari, sa mga possibilities or sa mga past mistakes mo, yung mga napagdaanan mo in the past na parang feeling mo nire-regret mo siya, dapat hindi mo siya nasabi or hindi mo siya nagawa? Dapat ba ay talagang kung maibabalik ang panahon ay sana ay hindi mo na to nasabi or nagawa at talaga namang in-overthink mo pa rin yung mga past actions mo. Kasi pwedeng gano'n. Ay, yung mga pagkakamali mo before, hindi ka makamove on. Tapos ang dami mo pang what ifs. Ate! Or nag-overthink ka din sa mga rejections. Ito naman yung kapag halimbawa, sa trabaho, no, natatakot ka na mag-apply. Natatakot ka na ng to chase your dreams kasi natatakot ka na baka ma-reject ka na naman kasi paulit-ulit ka nang hindi natatanggap or paulit-ulit ka nang nakakarinig ng no from the managers or HR.
di ba? Or pwede rin namang sa mga friendship din to, na minsan parang natatakot ka na mag-aya sa iba, or ayain mo yung kaibigan mo for simple coffee hangout, ayain mo sila di ba na lumabas, kasi minsan na silang nag-know sa'yo, natatakot ka nang ma-reject. Or pwede naman sa pag-pursue ng isang babae or ng lalaki, natatakot ka nang manligaw kasi feeling mo lagi hindi ka enough, in-overthink mo na baka hindi ka sapat dun sa ideal man or ideal woman ng tao na ito. Di ba may mga ganon, no? Hindi pa man din nangyayari. Winoworry mo na siya ng todo. Okay, takot na takot ka sa rejection or sa kawalan ng parang assurance. And honestly, mga ka-wives, ito naman ay talaga namang araw-araw din natin na experience. No? Minsan din talaga mapapa-question ka sa capabilities mo. Kahit alam mo sa sarili mo na magaling ka, once na may mga ino-overthink ka, parang may mapapa-question ka din. Diba? Naalala ko before nung nasa college pa ako. Wah! Diba nung college tayo, talaga namang todo-todo na talaga ang pag-excel sa academics, ang pag-aaral. Pero talagang nung na-experience mo na yung real world na nag-a-apply ka na sa iba't ibang trabaho, kung saan-saan ka na pupunta, nakakarating, nag-a-apply ka sa Manila, sa Makati, kung saan-saan probinsya, diba, para marating mo yung pangarap mo. At alam mo yun, yung malakas yung kumpiyansa mo sa sarili mo na matatanggap ka. Kasi alam mo sa sarili mo magaling ka, pero nare-reject ka. So parang i-overthink mo siya na, bakit ganun? Ang tataas naman ng grades ko nung college. Pero bakit walang tumatanggap sa akin? Hindi ba ako enough? Ano ba yun? Dapat ba talagang graduate talaga ako? Dapat with flying... sasabihin ko dapat flying honors? Flying honors! Flying colors para matanggap ako. Kumbaga parang mapapa-question ka na ano pa bang kulang sa akin? Eh ginawa ko naman ng lahat. Ang galing-galing ko sa interview. Ang galing-galing ko dun sa mga test. Diba? Mukha naman akong natural. Pero bakit kaya hindi ako natatanggap? So, ang dami mga pag-overthink to the point na parang nawawalan ka na ng pag-asa or nawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili. Alam mo yun, nagsi-self-pity ka na, na-anxious ka na, minsan ayaw mo nang makipag-hangout sa mga friends mo na nakahanap na ng trabaho kasi of course, mapapag-usapan niya na, uy, kamusta yung pag-a-apply mo? Nakahanap ka na ba ng work? Kamusta yung interview mo sa ganyan, sa ganito? Tapos ikaw, may hiya ka na magkwento kasi nga hindi ka pa natatanggap. Eh, ikaw yung kilala nilang nag-excel before sa school. Diba? So talagang i-overthink mo na yan, may hiya ka nang lumabas, may hiya ka makapag-usap sa mga classmates mo. And then ang magiging ano niyan, kasama na din diyan mga ka-vibes, is yung i-compare mo yung sarili mo sa mga achievements na-achieve na ng mga friends mo. Kasi parang ba't ganun magka-batch naman kami, pero bakit mas may na-achieve na siya? Siya naman yung laging absent ng absent, pero bakit mas malaki na yung sahod niya sa akin ngayon? Diba? Mas may nararating na siya compared to me na talaga hanggang madaling araw nagre-review nung college. Diba? Ang dami mga pinag overthink talaga. Especially dun sa mga fresh grads, sa mga ngayong naghahanap ng work. Nako, talagang sa totoo lang, sa hirap din talaga ngayon, no, habang tumatagal, ang hirap din talagang humanap ng trabaho, especially ngayon talaga na masyado nang nauuso ang paggamit ng AI to the point na may mga tao na din nawawalan ng work at may mga companies na rin na hindi na masyado nag-hire ng mga tao dahil sa pagtitipid or dahil sa paggamit ng mas improved technologies. Ayaw na nila ng humans. Nako, talagang nakakalungkot. But anyway, mga ka-vibes, para sa mga ka-vibes ko dyan na gusto mag-share, ikaw din ba, ino-overthink mo din ba ang iyong mga kaganapan today? Masyado ka na rin bang talagang lugmok na lugmok sa pag-iisip to the point na talagang hindi ka na makatulog? At pag-ising mo sa umaga, ay ino-overthink mo pa rin siya. I-share mo na yan sa ating hotline number 0926-079-8708. Ayan, para naman kahit papaano na mapag-usapan natin yan at ma-help din natin yung ating mga ka-vibes na may pinagdadaanan na same ng pinagdadaanan mo. Diba? Di natin alam, yung mga kaibigan natin or even yung mga kapatid natin, family natin, meron din palang ganitong mga pinagadaan ng pag-overthink. Kaya mga ka-vibes, ang lagi nating advice, no, sa mga friends natin, maging mabait tayo sa lahat ng tao dahil hindi natin alam kung anong mga personal issues, mga personal problems sa pinagdadaanan yan. Kasi lalo ngayon, no, na napakadali na minsan kasi itago na okay, ipapakita ko sa social media, ipapakita ko sa mga friends ko na okay ako, pero pag uwi ko sa amin, lugmok na lugmok ako na to the point na malapit na ako ma-depress, no, dahil sa malalang pag-overthink. Malala na, over pa, talagang todong-todo na.
Diba? Kaya be kind to people kasi yan naman ay libre. No? Libre naman pong maging mabait. Huwag tayong maging cause ng someone's pain. Huwag na tayo dumagdag sa problema ng mga tao. So mga ka-vibes, kung ikaw ay may pinagdadaanan today, especially ngayong araw na ito na we are celebrating the world's Mental Health Day. Okay? At ikaw ay kasalukuyang nag-overthink. Paano nga ba natin ito dapat i-handle? Once again, open po ang ating hotline number 0926-079-8708 or sa Facebook page po natin, GV99.9 at sa ating online live streaming, GV999.live. For now, more music muna po tayo. This is Sugar Free with their song, Makita Kang Muli. Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam, makajam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GV99.9. Your good vibes.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: GV 99.9.
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
0: GV 99.9.

GVA 99.9, your good vibes. 4:23 mga kabayos ang oras natin. Kasama nyo pa rin, DJ Yama makijam sa akin until 6 p.m. For the program, ala e paano? Ayan mga kabayos, tuloy-tuloy tayo for today's program. Pinag-usapan po natin, paano mo ba na-handle ang pag-overthink o yung sobra-sobrang pag-iisip? Kwento mo yan sa ating hotline number 0926-079-8708 or sa ating Facebook page GV99.9. Happy World sa Mental Health Day, mga ka-vibes. Ayan, this is your sign to check on yourself and also sa mga friends natin na yung mga akala natin ay sobrang saya sa life. Pero sila pala ay may mga malalaking may pinagdadaanan sa buhay. So always check sa ating mga friends, no? Lalo na ngayon talaga ay marami ng mga cases ng mga maling mga desisyon na ginagawa na sa ating buhay. No? So maganda ay matulungan natin ang mga kaibigan natin na malampasan kung ano man ang pinagdadaanan nila. And of course, sa atin ding sarili, no? Palagi nating i-check ang ating self. Dahil minsan sa talagang tinatago natin na hindi tayo pala okay, 'di ba? Tinatakbuhan natin ng mga problema kapag tayo napapag-isa na, kapag tahimik na, 'di ba? Lalo kapag sa gabi. Baka doon naman tayo talagang sobrang nilalamon ng kalungkutan at nilalamon ng pag-overthink, no? So it's okay to ask for help, it's okay to talk to your friends about it, sa iyong parents, no? Parang kapag meron ka kasi talagang friend in the world na talagang makikinig sa iyo, yung handang makinig sa kahit na anong i-share mo sa kanya at yung mabibigyan ka ng wisdom, no? Grabe yung difference nun sa pakiramdam. Kahit pa paano ay gagaan yung pakiramdam natin. So mga ka-vibes, so kapag sobrang bigat na ng nararamdaman natin, kapag talagang hindi na kayang iiyak eh. Di ba? Kasi ginawa na natin lahat. Iniyak na natin siya. Ininom na natin. Di ba? Lahat na ng bagay talaga ay ginawa. Pero hindi pa rin naaalis yung bigat. Minsan yung paglapit sa mga friends or kahit sa isang best friend mo or sa kapatid mo or sa nanay or tatay mo, sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ng sobra, diba? It will make a big difference na. Or pwede rin naman tayong lumapit sa mga professional, sa mga experts in the field. Yan, huwag natin nikakahiya yun, no? Kasi yung iba kaya sila natatakot na magpakonsulta dahil ayaw nilang aminin sa mga sarili nila na there's something wrong, no? Hindi po yun nakakahiya. Dapat lagi natin pinaprioritize hindi lamang ang ating physical health, kundi na ang ating emotional at ang ating mental health. So yung paglapit sa mga eksperto, sa mga doctors ay maganda, no? Hindi natin dapat yun na kinakahiya. Maganda rin na mabibigyan tayo ng expert advice ay talagang na-research, no? At syempre, para din maanuhan tayo kung ano dapat, ano talaga yung dapat gawin at ano yung mga gamot na pwedeng itik. Okay, para tayo talaga ay guided. Guided. Okay, anyway mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. Paano ba natin na-handle ang pag-overthink o sobra-sobrang pag-iisip? Sabi ni 0910, DJ yan para po sa akin, busy-busyhan lang po talaga eh. Kapag marami kasi akong ginagawa, hindi ko na po masyadong naisip yung mga bagay-bagay. Pero syempre, DJ, kapag gabi na at tahimik na, doon naman bumabalik yung mga lahat ng iniisip ko. Okay. So baka ito, naniniwala siya sa fake it till you make it. Pero hindi siya nag-work sa lahat ng tao. Ah. Minsan kasi diba, kapag sobrang lungkot natin, parang fini-fake natin yung happiness hanggang sa okay, mawawala na yung sadness after few weeks, babalik din naman. Kasi hindi natin na-solve yung problema. Hindi natin inalam kung ano bang root cause nun. So hindi mo siya totally nalampasan, hinayaan mo na lang pero bumalik pa rin naman.
At itong sinabi ng ating texter na ito, bisibisihan kasi kapag maraming ginagawa, yun nga naman, nakakalimutan ng mga problema. Pero mga ka-vibes, ito siguro mag-work to for a few days, few weeks, pero at some point babalik at babalik pa rin yung lungkot, no? Kasi nga naman kapag busy ka, distracted ka, marami kang mga ginagawa. Yung iba, nagpa-find sila ng new hobbies. Pero of course, minsan naman effective naman talaga yon kapag meron kang mga new hobbies. But at the same time, mga ka-vibes, dapat alam pa rin natin kung ano talagang pinagmulan nung naging problema or nung kinaka-overthink mo. Kasi maganda pa rin na hindi natin siya hinahayaan, no? Hindi lang natin siya dinadaanan. Maganda na sinosolve talaga natin siya para hindi na siya babalik. Diba? Parang sasakit lang yan. Kapag may sakit tayo, okay, sige, parang sinesearch na lang natin sa Google kung ano ba dapat inumin, ganyan. Pero hindi natin napatignan sa doktor o hindi natin ininom yung tamang gamot talaga na para doon. Or hindi natin ginawa yung mga maintenance, so, diba? Para hindi na bumalik yung sakit. Kaya pabalik-balik yung ubo mo, pabalik-balik yung sipon mo. Kasi kung ano-ano na lang ang ginagawa para maano yun. Pero hindi talaga siya nagagamot totally, diba? So mga ka-vibes, yung mga pagiging busy, paghahanap ng distraction, it might work for quite a bit, pero sure ako na babalik pa din talaga yung problema or yung kinailulungkot mo hanggang sa hindi mo siya nailalabas at hindi mo siya hinaharap, 'di ba? Kaya nga kailangan mo talaga haharapin talaga siya. Oy, sabi dun sa OA naman, mala Chris Aquino. 'Di ba? Kaya sabi dun sa book, feel the pain until it hurts no more. Alam mo, feeling ko nabanggit ko na to many times sa programa ko, no? Feel the pain until it hurts no more. Kapag nasasaktan ka, kapag nalulungkot ka, kailangan damahin mo siya, iiyak mo yan, go, sumigaw ka, damhin mo yung pain, damhin mo yung lungkot. Kasi the more na tinatago mo siya, the more na parang fine-fake mo sa sarili mo, niloloko mo yung sarili mo. Alam mo yun, parang ginagaslight mo yung sarili mo na, hindi, okay ako. Ganun. Pero at some point, dadating yung araw, nabigla ka na lang sasabog, tapos mas doble, triple yung sakit, diba? So maganda ngayon pa lang, iiyak mo na, ilabas mo na yan, diba? Ito yung taon kung saan talagang i-express natin kung ano yung tunay na nararamdaman natin, diba? Kung kinakailangan mo maglupag sa floor, ay ate, ginagawa ko yan talaga, drama-dramahan moment talaga ako lagi. Totoo lang, 'di ba? Drama-dramahan talaga. Lulupagi talaga ako sa floor, tapos mag-cry talaga ako kasi kung nalulungkot ako, malungkot ako ngayon, nahayaan ko yung sarili ko na maging malungkot, hindi ko siya itatago. Sad ako today, ganyan. Tapos aalamin ko, bakit ako naging sad? 'Di ba? Anong gagawin ko para hindi na ako masad, 'di ba? Para hindi naman sa maiwasan, pero para hindi na ulit mangyari sa akin 'to. Kasi ayoko nang maramdaman yung ganitong feeling. Diba? Same goes sa pag-overthink. Okay, i-overthink ko siya ngayon, pero bakit ko ba siya in-overthink? Anong mali? Anong naging problema? Diba? Kailangan, alam ko kung saan ako nagsimula. Wow! Sobrang OA naman kung saan ako nagsimula. Dapat alam ko kung saan ko, anong pinagmulan nung pag-overthink or nung bagay na kinakalungkot ko. Diba? Tapos aalamin ko na kung paano ba? O paano next time? Paano nang ano nang gagawin? Diba? After ng mga lupagi session, action na. A-actionan mo na para hindi na ulit mangyari sa'yo. Diba? Pero of course, mga ka-vibes, madali lang sabihin eh. Sa totoo lang, madali ang mag-advise. Pero kapag ikaw na yung nandun sa posisyon, yung talagang sobrang dami-dami na talagang labo-labo na yung isip mo, hindi ka na talaga makakapag-isip ng tama eh. Diba? At minsan, alam mo naman kung ano yung gagawin mo, pero hindi mo siya magawa kasi nga labo-labo ka na. Diba? Alam mo kung ano tama at mali, alam mo naman kung anong pinagmulan, kung ano talaga naging problema, at alam mo din naman kung paano masosolve. Pero hindi ka makakilos, hindi ka makafunction. Diba? Yaan ng that's what I like. Diba? Yun ang senyales na meron ka na talagang problem sa mental health mo. Na kailangan mo na talaga ng someone, no? Para mapagkwentuhan, mahingan mo ng advice talaga. Minsan, talagang sa kagustuhan natin na maging mapred at sarilihin ng problema, doon pa tayo lalong nalulugmok, doon pa tayo lalo talagang nababaon sa kalungkutan. Kaya it's okay to seek for help. That's fine. Diba? I-prioritize natin ng ating mental health. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina na i-feel nyo yung pain, diba? Hanggang sa mawala na siya, hanggang sa masolve mo na yung mga problema. Pero hindi ibig sabihin nun, tatagal ka ng 5 years na naglulupagi ka sa floor. Hindi ganun. Diba? Dapat din, meron tayong mga experts, of course, sa mental health.
pero kailangan tulungan din natin yung sarili natin. No, hindi pwede tayong araw-araw lagi na lang forever na tayong malungkot, hindi pwedeng ganyan. 'Di ba? Damahin natin ang pain, damahin natin ang lungkot, i-acknowledge natin, i-validate natin ating feelings dahil ito yung nararamdaman ko ngayon eh. Okay, hayaan niyo muna ako mag-cry. Okay lang 'yan. Oh, the following days, oh, alamin na natin paano bang gagawin. 'Di ba? Huwag tayo talaga nagpapakain sa sadness. 'Di ba? So ayun, maganda mga ka-vibes, talagang tulungan natin ng ating sarili. At saka yung mga tao diyan nagko-cost ng pag-overthink, ay nako, cut off niyo na. Hindi. 'Di ba? Talagang hello, ang dami mo nang iniisip from career to life, 'di ba? Kung paano makakabayad ng kuryente dahil taas-taas na naman ng kuryente. 'Di ba? Kung paano gagawin kapag nagbaha na naman yung 21 hours ka na namang nasa NLEX. 'Di ba? Ang daming mga iniisip na problema. Huwag na tayong maging cause ng pag-overthink ng ibang tao. 'Di ba? Hindi na maganda yung mga ganyan. Anyway, mga ka-vibes, sulit-ulit tayo. 4:34 ang ating oras. Babalik po tayo later after a few songs. But for now, more music muna po tayo. This is Taylor Swift with her song Mine. Kasama niyo po si DJ Yam. Makijam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GV 99.9. Your good vibe.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Seventy-six days before Christmas. Christmas countdown continues here on GV99.9, your good vibes.

0: yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo.
1: Ayoko na.
2: Hala? Joke pala yun?
3: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
4: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano kung pero ikaw pa yung galing? Paano kung gusto mo na mag-ipabalik pero hindi mo maiwasan ng diets? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero gusto na?
5: Teka. Paano nga pa yung gagawin dito?
6: Eh, di makijam with DJ Ya!
3: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
6: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
3: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
6: Sa programang, ang tanong.
2: Ala eh, paano?
6: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
3: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
2: Paano nga yun?

0: And 10.9, your good vibes. 5:06, mga ka-vibes, ang ating oras at kasama nyo pa rin, DJ Yama, makijam sa akin until 6 p.m. Na parabang, parabang. Ganda, no? Ganda ng bitaw ko talaga dun sa ano. Well, this is talaga ako dun sa ano na yun. Sa na parabang. Next song nga natin yun. Pwede ba? Okay lang ba sa inyo? Ako na nag-request. Na parabang, parabang. Diba? Ang ganda nga naman kasi nung kanta. Yung iba kasi hindi nila nagigets. Parang may lyrics kasi doon na sabi sa sarili ko wala lang to, pero ba sa'yo aking Sabado. Diba? Bakit parang wala lang to, pero bakit yung Sabado ko sa'yo? Kumbaga parang bakit every Saturday ikaw na yung kasama ko, ikaw na hinahanap ko. Kumbaga lagi ko nang nilook forward yung Saturday kasi makikita na ulit kita. Pero wala naman kasi kayong label, hindi naman kayo, situationship lang kayo kung tawagin, di ba? Pero ano ba? Ito mga pa sound effects natin dito. Di ba? Kasi parang, ay, hindi naman tayo mag-jowa, pero bakit sa yun yung Saturdays ko? Sa halip na namamahinga ako, di ba? Sa halip na kasama ko yung family ko, pero ilalaan ko na sa'yo ang aking Saturday. Na parabang, parabang.
1: Hindi totoo yan.
0: Ganyan. O, ayaw na naman kayo. Tapos, aasa na naman kayo. Bibigyan nyo na naman yung mga, ng ano, ng meaning. Tapos, i-overthink nyo na naman yan. Ayan, okay, sige. Binibigyan ko kayo ng dagdag isipin. O, pag-isipan nyo na yan, yung mga pinaglalaanan nyo ng Sabado.
2: Aray ko.
0: Aray ko. Anyway, mga ka-vibes, pinag-usapan natin today, since today is a world's mental health day, paano nga ba natin hinahandle ang pag-overthink o yung sobra-sobrang pag-iisip? I-question niyan sa ating hotline number 0926-079-8708. Ano, lahat ng sound effects ginamit. Todo na talaga to, na parabang. Na parabang, parabang. Ganyan.
2: What the dog doing?
0: Okay, so mga ka-vibes kanina, no, kasi meron tayong texter na ang sabi niya para hindi na niya masyadong maisip yung mga bagay-bagay na pinag-overthink niya ay humahanap siya ng distractions or nagpapakabisi at para maiwasan niya yung pag-iisip. Pero inamin din niya, no, na pagdating ng gabi kapag tahimik na ang mundo ay naaalala niya ulit, diba, nag-overthink siya ulit. So mga ka-vibes, okay naman yung paghahanap ng distractions, diba, nga ngayon nauso pickleball, diba, mas maraming tao o yung nag-gym na. Ayan, di ba? Mga nag-hike, mga into physical activities na. Dahil para kahit pa paano, di ba? Habang ginagawa nila yung mga activities na to, ay hindi nila naiisip pa yung mga malulungkot. Pero of course, hindi natin maikakaila na pag napapag-isa na tayo at tayo ay umuwi na kapag gabi na bago matulog, ay talaga namang tayo ay binabagabag ng thoughts natin. So mga ka-vibes, paano nga ba natin nahahandle yung mga ganito, no? Number one, wah! Bibigay ako te ng ano, step by step na para bang hindi ako nag-overthink. Hindi, ano na lang mga ginagawa ko para hindi ako nag-overthink. Pero honestly din kasi talaga, mahirap iwasan yung pag-overthink. So paano na lang natin siya i-handle? Yung halimbawa, nandun ka na sa sitwasyon na ino-overthink mo na siya. Bigyan natin ng specific na sitwasyon na, kasi talagang na-addict ako dito sa na parabang, parabang. Diba? Ino-overthink mo yung ka-situationship mo na hindi ka mabigyan ng label. Diba? Yung inilalaan mo na sa kanya yung Sabado mo. Or ang worst niyan, alam mo, simula Friday, binibigay mo na. Friday, Saturday, Sunday yan eh. 3 days. Oh. Sinusulit nyo ang Linggo. Alam mo kung bakit yung sinusulit? Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan kayo eh. Kasi nga hindi kayo mag-jowa. Diba? Kaya susulitin mo na. Kasi wala Friday hanggang Sunday ang lakad nyo. Susulitin nyo na habang gusto ka pa rin niya. So nakaka-overthink, diba? Kasi marami kang iniisip, marami kang mga tanong sa sarili na, ay, bakit ang tagal na natin nag-uusap, 3 months na, pero hindi pa rin niya ako nililigawan. Masaya naman kami kapag nakikita kami, nagde-date kami, lagi niya ako nililibre, at umabot na tayo sa point na pinakalala mo na ako sa parents mo. Diba? Ini-invite na ako kapag birthday ng nanay, kapag Father's Day nandun ka, kapag fiesta nandun ka din ate. At kapag may mga family gatherings, hindi mo kaya, invited ka at meron kang dalang regalo. Yes. Diba? Na para bang 5 years na kayong mag-jowa.
2: Wow, ganyan. Naman!
0: Pero ino-overthink mo, bakit ba hindi pa rin ako ma-pursue? Bakit hindi ako nililigawan nito kahit na lagi naman kaming lumalabas every weekend? Diba? Kahit na nagu-good morning na, may mga pag-a-update na, nagu-good night na, pero parang ano ba yun? Ano pa bang kulang? Diba? What? Label na lang yung kulang. Bakit hindi niya sa akin maibigay? So, dun na tayo sa gabi-gabi na yan, ate. Gabi-gabi na talaga yan. Iniisip mo ba't yan hindi hindi pa pinupursue, at at the same time iniisip mo kung may iba pa din siyang kinakausap, iniisip mo kung baka naman may ibang nililigawan kaya hindi ka pa niya maligawan, or baka naman mahal pa ang ex. No? Pwedeng ganun. Mahal pa ang ex, no. Tapos ikaw ay di hamak na rebound lamang.
2: Aray ko.
0: Mga ganyan. Diba? So mga ka-vibes, andito na tayo sa ano eh, diba? Kagaya ng sabi natin kanina sa ating previous segments na kailangan ma-pinpoint mo ano bang problema. So kapag may mga ganito kayong ino-overthink dun sa inyong ka-situationship, ipipinpoint mo kung anong problema, itanong mo na ate, life is short. Tanungin mo na yung guy o yung girl. Dapat what? Klaro ang lahat. Hoy, ano ba? Ano ba itong ginagawa natin? Date-date tayo. Tatlong buwan na tayong every Saturday tayo lumalabas. Ba't ba hindi mo pa ako nililigawan? Ano bang plano mo? Ano bang balak mo? Ano ba itong palabas-labas natin? Casual lang ba talaga to para sa'yo? Wala ka ba talagang balak na i-pursue ko in the future? Ano ba? Hanggang ngayon pa rin ba tinatantya mo ko kung gusto mo ako maging girlfriend? Or ano ba? Friends lang ba talaga to? Di ba? Alam mo kung bakit lagi tayo nag-overthink? Bakit natin iniisip ang mga bagay-bagay? Kasi hindi natin kinaklaro, hindi tayo nagtatanong. Doon na tayo, ano na ulit tayo eh, doon sa number one natin kanina na ayaw nating ma-reject. Sa ano natin, sa takot natin na ma-reject, kinikim-kim na lang natin yung mga tanong. Ano ba? So, anong nangyayari dyan? Di ba? Yung mga tanong, talagang ano-ano na yan. Labo-labo na yan sa isip mo. Kasi nga, hindi mo matanong sa kanya kasi natatakot ka na baka sabihin niya sa'yo na, sorry, hindi pa ako ready. Sorry, ayaw ko sa'yo. Sorry, may iba talaga akong gusto. Hindi pa ako handa na makarelasyon ka. Di ba? Pero mixed signals yan siya. Di ba? So, mga ka-vibes, naiintindihan ko yung takot sa rejection. Pero hanggang kailan nga? Hanggang kailan magiging ganun? Ano yun? Aabot kayo ng 2 years na wala kayong label dahil sa isa sa inyo ayaw magtanong. Diba? Pero of course, nakakatakot talaga yung ma-reject. Pero mas nakakatakot yung mag-waste ng time. Na dapat yung time na yon ay ginagamit natin para makahanap na ng tamang tao. Ano ba? Deal or no deal? Ba? Ang dami natin sound effects dyan. Tawa tayo sa game show. Diba? So mga ka-vibes, at talagang ano na, conquer your fear, diba? Kesa naman, diba, nakakaawa na kaya yung sarili natin. Minsan mapapa-self-pity ka na kapag yung lagi na nating ino-overthink yan. Yung kapag talagang pati yung tulog natin na nagsasuffer na hindi na tayo makafunction ng ayos sa trabaho. Kahit yung simpleng paglilinis ng bahay din na natin magawa. Diba? Kasi lagi tayong nag-iisip. Pero mas maganda, diba? Sabi nga nila, let's not prolong the agony. Gawin mo na ngayon. So, this is your sign, mga ka-vibes, sa mga nakikinig today, sa mga listeners natin. Kung ikaw ay very confused sa kung anong estado ng inyong relasyon, magtanong ka na ngayon. Mamayang mga 5:30. Sige ka ng schedule ata. Diba? Magtanong ka na before Saturday ends. Yes!
1: Ayaw
0: ko sabi
1: na.
0: Sa sarili ko, wala lang to. Pero ba sa'yo ang aking Sabado? Ganda, uy, no? Nakatawa yung kulot ko sa dulo.
1: Bola lang yan.
0: Itong tech ko na to, lahat talaga sound effects ginamit na. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. 5:14. Ayan, meron kayong 16 minutes para mag-compose ng isa-send nyo dun sa ka-situationship nyo. Diba? Ngayon ang tamang panahon para magtanong, para umamin ang nararamdaman, para i-express ang tunay na feelings. Kung ma-reject man tayo, that's okay. At least, di ba, na-conquer natin ang ating takot at nagkaroon tayo ng courage na magtanong. At para at least, di ba, mamayang gabi, hindi mo na i-overthink. Ang iisipin mo na is kung paano mag-move on. Yes! The step one of getting out of the overthinking stage is to ask questions.
1: Lang yan.
0: Oy, nakakatawa lang pero may point, di ba? The point is
1: what?
0: Pointless. Sindi.
1: What?
0: The point is 2 points. Sindi.
1: Dito to yan.
0: Mga ka-vibes, babalik po tayo later for our last segment. Ihabol nyo na po yung mga text messages. Paano nga ba natin i-handle ang ating pag-overthink o yung sobrang-sobrang pag-iisip? Ikwento nyo po yan sa ating hotline number 0926-079-8708. At mga ka-vibes, abangan po natin dahil later hingi tayo ng update kung ano na nga ba ang latest ganap sa nangyayaring Mr. and Miss Teen Batangas. Na yan po ay ginaganap na ngayon. Ginaganap na ngayon, no? Start na, no? 5 p.m. sa Malvar Sports Complex. Okay, but for now mga ka-vibes, some more music muna po tayo. This is Maria Debarra with her song Na Panabang Panabang. Huwag kayong malito. Ako yun. Okay? Hindi yun si Maria. Pero kasi parang may pagkakahawag yung boses eh, no? Pansin mo? Kakahawag yung timbre eh. Kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam, makajam sa akin until 6 p.m. only at your number one good vibe station, GV 99.9. Pero ba sa'yo aking sabado? Your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letraman G! Sa letraman G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letraman V! 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
1: GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: years na tayo, mga ka-vibes!
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 years na ang GV99.
3: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

99.9 Your Good Vibes. 5:46 mga kabayos ang ating oras, and this is going to be our last segment for today's program, Ala E Paano, with me, DJ Yam. Mga kabayos, thank you po sa lahat ng nakinig sa ating programa today. Sa ating, ano pinag-usapan natin ngayon? Ah, paano kapag ikaw ay nag-overthink? Paano nga ba natin ito mahahandle? Ayan. So mga ka-vibes, sana po kahit pa paano ay nakatulong po tayo. No? Especially sa mga ka-vibes natin dyan na currently may pinagdadaanan sa kanilang mental health at merong mga iniisip na malala problema. No? Talagang mga problema hindi tayo pinapatulog, mga problema nga hanggang ngayon na hindi natin alam kung paano natin masosolve. At mga problema minsan parang hinahayaan na lang natin, pero of course talagang hindi pa rin talaga totally nawawala. Bumabalik at bumabalik yung kirot, yung lungkot at yung sakit. Mga ka-vibes, gusto natin ni ano no, talagang i-acknowledge na yung mga pain na ating nararamdaman ngayon, yung mga problema ang ating pinagdadaanan, ay hindi kayo nag-iisa. Oo. Huwag natin masyadong kinakanya ang mga problema dahil meron tayong mga kaibigan, mga pamilya na pwedeng lapitan anytime. Mga pinagkakatiwalaan natin mga tao. And of course, bukas po ang doors ng mga eksperto natin na anytime, no, pwede na po natin silang tawagan at lapitan. Diba? Huwag tayong mahihiya kung meron tayong mga pinagdadaanan sa ating mental health dahil kagaya ng paulit-ulit natin sinasabi, kagaya ng pag-aalaga natin sa ating physical health, diba? Nag-gym tayo, nag-exercise tayo, kumakain tayo ng healthy foods, ganun din po dapat yung pag-aalaga natin sa ating mental health dahil kapag hindi nakaka-function ng maayos ang ating minds ay connected po yan sa ating body, hindi rin po tayo makaka- function at makakapag-work ng maayos. Kaya mga ka-vibes, maganda rin na we stay healthy, no? Lalo na kapag tayo ay, syempre, talagang as time goes by.

dire-diretso ang mga pangyayari. So, mga ka-vibes, tayo po ay nakikiisa. Sama-sama tayo dito at sana ay hindi natin kanyahin. At huwag nating susukuan, no? Huwag nating susukuan ng buhay. Napakasarap mabuhay, no? Kahit na ano pang problema yan. Remember yung mga problems nyo before, mga nakaraang taon, o diba tinatawanan na lang natin siya ngayon? Kasi kahit patumagal pa yan, alam natin sa sarili natin na dadating ng araw na malalampasan natin at maanohan natin yan, masosolve natin yan together. Yes! At yung mga kinaka-overthink natin ngayon, no, sana mahanapan na natin ng solusyon yan at sana dumating yung time na tayo po ay gumaan na ang ating pakiramdam. Diba? So yun lang mga kabayo, sana nag-enjoy po kayo sa ating programa at later po abangan po natin dahil makakasama po natin si DJ Kiko dahil meron silang mga updates mula sa Mr. and Miss Teen Batangas dyan sa Malvar Sports Complex. Ayan, currently happening. Exciting! Okay, mga ka-vibes, abangan nyo po ulit ako next Saturday, 3 PM to 6 PM sa ating programang Ala Eh Paano. Hindi pong kalilimutan yan. And of course, para po tayo ay always updated sa mga latest Hanasian happenings all over the world and all over Batangas, ay i-like nyo po ang ating Facebook page, GV99.9. Non-stop music po tayo at mapapakinggan nyo po ang programa ng inyong paboritong DJ sa ating online live streaming. Search nyo lamang po ang GV999.live. Mga ka-vibes, huwag nyo pong kakalimutan na mamaya magstay po tayo sa ating mga programa dahil makakasama po natin via phone patch si DJ Kiko. Magbibigay po sa atin ng update sa kasalukuyang nangyayaring Mr. and Miss Teen Batangas sa Malvar Sports Complex with Papa Joe.

0: Ang tipo kong lalaki by DJ Alvaro. Only here at GV99.9. Your good vibes. 6:07 ng gabi. At kasama niyo na naman ang nag-iisang maestro kantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programang Saturday Night Jam, at ako inyong makakalambingan hanggang alas 9 ng gabi. Kaya ihanda nyo na inyong mga kasukasuan, ang inyong mga galugod. At tayo ay magpa-party-party to the highest level. At tayo may mga sorpresang bisita maya-maya ng konti. May makaka-jamming tayo ng bonggang-bongga, tama ba? Oo, tama mga ka-good vibes. Makaka-jamming natin at may events tayong so-support ngayong gabing ito. Makakasama natin ngayon ang napaka-pogi, ang inaabangan ng lahat, inaabangan ng mangungutang, inaabangan ng Bombay, lahat na yata ng nag-aabang ay inaabangan po ang napakagwapong si DJ Kiko. Hello DJ Kiko, nandiyan ka na ba? Galawin mo ang baso.
1: Magandang hapon Papa Joe, grabe naman yung intro mo, baka akalain nila ako yung Mr. Teen Batanga.
0: Eh, akalain ko ba naman, ikaw naman talaga ang ano rito. Ikaw ang bida rito, Brad. Kaya sabi ko, abangan nila ikaw eh.
1: But anyway, Papa Joe, ha? Ito, bibigyan ko lang ng update ng ating mga ka-vibes. No? Dahil nga kanina nabanggit mo, meron tayong sinusuportahan na event. Kaya, alam nyo, mga ka-vibes at Papa Joe, no? Ilang oras na lang, magsisimula na nga dito sa Malvar Sports Complex ang Grand Coronation Night para sa Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Ngayong gabi, masasaksihan natin kung sino nga ba ang mga candidates na makokoronahan na bilang Mr. and Miss Teen Batangas 2026. Ito ay buong lalawigan ng Batangas, Papa Joe. No? Hindi lang to Batangas City, meron itong mga iba't ibang representative mula sa cities and municipalities ng lalawigan ng Batangas. Matatandaan natin, no, yung ilan sa kanila ay nakapanayam o na-interview natin nitong mga nakaraang araw dyan mismo sa istasyon. At talagang nasaksihan natin yung kanilang journey simula sa simula hanggang sa ngayong gabi ng Grand Coronation Night. At sa mga oras na to, naghahanda na rin na no, yung mga ang lahat ng nandito simula sa organizer, yung mga contestants or mga candidates, pati yung mga otoridad natin, nakikita ko nakakalat na ang ating mga kapulisan, meron tayong BFP at syempre yung local government unit ng Malvar.
0: Talagang pinaghandaan talaga ano DJ
1: sa paligid ng Malvar Sports Complex. Balik sa iyo Papa Joe.
0: Talagang pinaghandaan nila yung event na yan DJ Kiko, ano?
1: Talagang pinaghandaan to, Papa Joe, dahil ito ay first ever na Mr. and Miss Teen Batangas. Kaya kung sino man yung kokoronahan dito, sila rin ang unang tatanghalin na Mr. and Miss Teen Batangas.
0: Ayun, dahil sabi mo nga may nakapanayam na tayo na ilang kalahok. Meron bang mga crowd favorite tayo dyan? At meron ka na bang na pipisil na sa tingin mo ay...
1: Ako, alam mo... Sa ganyan na Papa Joe, mahirap kasi nung nitong mga series of interviews natin na talagang lahat sila magagaling sumagot dahil alam natin na itong mga kabataan, yung mga Gen Z, talagang very witty and very creative kung sumagot. Kaya tingin ko pati yung mga judges ngayong gabi mahihirapan sa pagde-decide kung sino ba or kanino ba ibibigay ang corona ng Mr. and Miss Teen Batangas.
0: Di bale, panalong-panalo na yan sa mga manonood, sa sigurado naman ako naggagandahan ng mga binibining nandyan. Yung
1: totoo
0: mga single
1: yan.
0: Dyan, nako, busog na naman ang mga mata.
1: Totoo, Papa Joe. Tsaka sabi nga nila, ito mismo sa mga candidates na nanggaling, no, nung mga interviews natin sa kanila, yung mapabilang lang, napunta lang dito sa stage ng Mr. and Miss Teen Batangas is malaking panalo na para sa kanila.
0: Tama ka dyan, DJ Kiko. At talagang panalong-panalo kung sana ay nakasama ako dyan at nasaksihan ko ng personal ang mga nagagandahang dilag na kalahok dyan. Sayang. Ikwento mo na lang sa akin yan, DJ Kiko. Pagbalik mo rito.
1: Ikwento ko sa'yo, pagbalik ko dyan, Papa Joe.
0: Oo. At saka baka sakaling may mababalot ka dyan, may masyasharon ka, alam mo na kung anong mga hilig namin ni Papa P, ay huwag mo kami kakalimutan, ano? Ha?
1: Pwede. Sige.
0: Oo. Ayan. At dahil dyan, tayo magkwentuhan muna uli maya-maya ng konti. Oo. At tayo magkakahuntahan tungkol sa ating event na yan. Maraming maraming salamat, DJ Kiko. At dahil dyan, balik tugtugan muna tayo. Thanks, DJ Kiko. Bye-bye. At dahil dyan, balik tugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by Anne Marie, 2002. Only here at GV 99.9. Your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Makita kang muli, only here at GV99.9, your good vibes. It's already 6:55 ng gabi, at kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe. Oh, ayan. Sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako inyong makakapiling hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Ayan. At ang daming mga nagpapabati sa atin ngayon, mga ka-good vibes. Oh, sa buong Calabarzon region na naabot ng ating broadcast, lalong-lalo na diyan sa bayan ng Malvar, na merong event na napakadami nagagandahang kadalagahan, nagpupugi ang mga binata dyan. Oh, ayan. Abangan nyo po yan. Oh. And also, binabati natin ang magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa bayan ng Ibaan. Oo. Marami nakikinig sa atin dyan. Lalong-lalo na si Sir Maki. Oo. Sino makapasyal ako sa iyo dyan, kaibigan. Ano, kamusta na baga? And also, binabati natin ang happy listening ang ating mga katropa dyan, ang ating mga ka-good vibes dyan sa lungsod ng Lipa. Oh, lalo-lalo na dyan si yung aking kumpare dyan, si paring Tox Kagitla. Kamusta, Sir Tox? And also si Kuya Mundo at ang mga tropa natin diyan sa may Basang Hamog, sa may Barangay Uno. Oh, hinay-hinay boys, ha? Oh, baka nag-uumpisa na kayo. Kilala ko na kayo, ha? Baka may hibay na naman ang mga... Hibay na naman ang mga tropa. Oo, naku po, ay magtitira ng pang-uwi utaw, ya? Oo, sabi nga nung kanta kanina, makita kang muli. Ay, naku, pagkakasarap kapag ang iyon laging nasisilayan ay mga nagagandahang binibini. Ano, bakit kaya gayo? Kaya pagkakaswerte na ni DJ Kiko at nasisilayan niya ngayon ang mga nagagandahang mga dilag. Oo.
1: So, yan.
0: Oo, kung nagkataon siguro puro mga binata kami. Ewan ko ba? Matutokso na naman. Alam mo naman ako. Marupok ako. Marupok si Papa Joe. Nawawalan ako sa aking katinuhan. Basta nakakakita ko ng mga nagagandahang mga babae. Ewan ko lang si DJ Kiko. Ano? Ito'y napakabait itong mga taong ito. Malayo sa bait ni Papa Joe. Si Papa Joe ay nawawalan ng bait. Lalo-lalo na pagka may mga magagandang binibini sa aking gini. Ewan ko ba bakit ako'y pinanganak na marupok? Marupok na laging sinasaktan. Marupok na laging pinapaluha. At laging iniiwan pagkatapos ang
1: lahat. Ayaw mo nan.
0: Oo, bakit kaya ganyan ang buhay ni Papa Joe? Ano? Lagi na lamang nasasaktan at iniiwang luhaan.
1: Hindi totoo yan.
0: Oo. Oo, totoo yan, brad. Huwag ka nang kumontra, ano? Ayan, at dahil dyan ay nakikinig. Marami talaga kumukontra. Huwag ka nang kumontra, Pogi, ha? Oo, gusto mo ba masaktan, eh? Sa ating mga Pogi dyan, mga drivers na nakatutok sa atin, ingat-ingat po sa pagmamaneho. At medyo, sabi nga, ay may kadulasan po. May kadulasan. Ang karsada, lalo na ngayon, mahamog. Mahamog. At medyo may ilang bahagi po ng Batangas

0: Dapat lagi malamig ang ulo. Yan ang lagi mong inspirasyon, pare ko. Yan, oh. Lagi mong iisipin si Commander. Iniintay ka sa bahay, nagluto ng masarap. At bagong paligo pa. Oo, kaya lagi mong iisipin. Kaya ang problema dyan, mga ka-good vibes, baka sa sobrang pag-iisip mo kay Commander na nagluto ng masarap at bagong paligo, baka lalong tulinan mong magmaneho.
1: Wow naman!
0: Ay, huwag mong gagawin yung crowd, ha? Dahan-dahan pa din dahil baka hindi mo matimusan ang kanyang luto. Oo. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. Oo. Okay. Ayan, baliktugtugan muna po tayo. I'll be playing a song by Troy Sivan, Youth, only here at GV 99.9, your good vibes.

0: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: GB99.9.

0: tag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ
1: Frank. This is DJ
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: ng lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
2: May kapangyarihan ka na kuryente.
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
3: Oo, ayaw ka na.
4: Wala, joke pala yun.
5: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
6: Every letter carries a story.
7: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
6: A love that questions. A heart that is hurting.
8: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
6: A decision that is not easy.
9: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
6: Love should never make you feel second.
7: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
6: Let us talk about your story.
7: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
6: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday, from 1 p.m. to 4 p.m. only here on GV 99.9, your good vibes.
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Iba pag kami.
4: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
11: Baka Papa Joe yan.
12: Baka Papa Joe yan.
4: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
13: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
13: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: A song by Eraserheads, ang huling El Bimbo, only your GV99.9, your good vibes. And time check, it's already 7:42 ng gabi at kasakasama nyo pa rin na nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Saturday Night Jam. At ako ay talagang giniginaw.
1: Wow naman!
0: Giniginaw wow. Sa napakalamig na gabi. Kaya mga, sa mga singles out there, alam ko, nadarama nyo ang ginaw. Oo, pasensya na. Oo, talaga nga naman, basta mga single. Ha? Mga ginawin talaga, ano? Oo, pagka wala kang kayakap, talagang giginawin ka talaga, boy! Kaya sa mga single out there, abay, malapit na magpasko. Oo, yan na tutoy. Oo, konting-konting tisa lang. I-wish mo na lang kay Santa Claus na ikaw ay magkaroon na ng love life, Tutoy.
1: Wow naman!
0: Oo. Wow. Ikaw ay magbabait at nang pagbigyan ng iyong kahilingan na ikaw ay magkaroon ng love life at dumating ang iyong jowa na mag-aalaga sa iyo kahit hindi ka kaala-alaga. Oo. Para daw ikaw ay makakuha ng love life, dapat daw ikaw ay cute. Dapat ay cute ka. Parang asot po sa dawan dati ingan rad.
1: Wow naman! Wow!
0: Para ikaw ay makakuha ng love life. Oo. Okay. Kaya huwag ka na kasimangot, ate kuya. Ano? Sa mga hindi pa naghahapunan dyan, ay kumain-kain kayo ng hapunan. Huwag palipas ng gutom. At baka ikaw ay malipasan ng gutom.
1: Aray ko!
0: Ay pagka nalipasan ka ng gutom, Brad, ay hahanginin ang utak mo.
1: Wow naman!
0: Oo. Pag hinangin ang utak mo, ay delikado. Oo. Hindi ka na good vibes niyan. Oo. Para good vibes ka, lagi kang sumubaybay sa lahat ng programa ng GB99.9. Lalong-lalo na sa programa ni DJ Papa Joe. Oo. Lagi niyo ako makabulahan. Sa kasalukuyan po ay ngayon po ay Coronation Night ng Miss Teens, Miss and Mr. Teens, Batangas. Diyan po sa may bayan po ng Malvar. Ayan. Matutunghayan po natin ito ngayon. Mapapanood nyo po ang mga nagaganda at nagwagwapuhan nating mga teen Batanggenyo. Sayang na nga lamang at wala ako doon. Ano? Oo. Kwento na lang sa akin ni DJ Kiko pagka nagpangita kami. Ang inaaba, sa totoo inaabangan ko dyan yung ano, yung pasyaron talaga, no? Ano kaya ang may pa-foods ba? Talaga nga naman si Papa Joe, ano? Talagang pa-foods talaga. Pa-foods daw. kasama na 'yan basta may mga okasyon talaga may pa-foods. So, kasama na 'yan sa buhay. Hindi pwedeng ma-tombjon, sabi nga nila.
1: Wow naman.
0: Kung hindi talaga baka magdilim ang paningin. Eh masama pag nagdilim ang paningin, baka ikaw ay madapa, boy. Dahil diyan, hindi magdidilim ang paningin ko pagka nagagandahan mga dilaga na sa harapan ko. Oo. Kaya dapat laging may magagandang chika babe sa harapan ni Papa Joe. At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo. So I'll be playing. Talaga ito para sa mga nagagandahan chika babes, ano? At lalo na doon sa mga audience na nagagandahan chika babes. Ang aking next song. So I'll be playing the song by The Course. Talagang breathless. Breathless po talaga pagka nakakita kayo nagaganda at nagsisiksihan. Ako po. Lalo-lalo na pagka coronation night. Talaga namang hindi mapapakali. Aywan ko kung napapakali ngayon si DJ Kiko. Habang pinagmamasdan ang mga nagagandahang mga kalahok di yan. Ako po. Buti na lahat ako hindi na isama. Ano? At dahil dyan, baligtugtugan na muna tayo. So, Breathless by The Course, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: Seventy-six days before Christmas, Christmas countdown continues here on GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: a hit song by Bon Jovi, Living on a Prayer, only here at GV99.9, your good vibes. And time check, it's already 8:21 ng gabi. At kasama nyo pa rin na nag-iisang maestro cantatero sa radio, the one and only DJ Papa Joe sa inyong programa, Saturday Night Jam. At talaga namang gigisingin ko ang inyong mga natutulog na katawang lupa o kung tutulog-tulog ka man.
1: Wow naman.
0: Ano mang ginagawa mo sa buhay, ikaw man ay masipag o walang ginagawa o isang standby. Sabi nga nila, yan ang pinakamahirap na trabaho, Papa Joe, ang tumambay. Oo, totoo po yan mga ka-good vibes. Napakahirap ang tumambay kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero may kasabihan nga po sila, di bali ng tama, di naman pagod. Oo, tama po yan. O, pagpatuloy mo yan, Brad. O, tuloy mo yan mga ganyan salawikain. O, para humaba ang buhay mo. Pero kung kakalimutan, pag hindi ka gumagalaw, iiksi din ang buhay mo. At saka iiksi din kung ano man yung mga tinatago mo dyan. O, alam mo na, ha? Kung bakit umiiksi pag hindi ka gumagalaw. Kaya galaw kayo dyan nang hindi pumanaw. Ayan, kamusta na kaya ang ating mga kasamahan diyan sa bayan ng Malvar na nagko-cover ngayon ng Coronation Night. Coronation Night ng Miss and Mr. Teen Batangas. Ayan, sa mga nagaganda at nagpupugian nating mga Batanggenyo diyan. Hindi ko naman nakita. Sayang di nakita ni Papa Joe. Ano? Sabi naman ni Papa, parang anak mo na yan. Oo nga, sabi ko nga eh. Mabait na ako. Oh, mabait na po si Papa Joe kasi ako may anak na. Hindi niyo po na itatanong, huwag niyo nang itanong. Ako po ay may anak na si Papa Joe. Dahil ako po ay isang marupok na nilalang. Na iniiwan lamang at sinasaktan. Kaya ganun talagang buhay. Ayan o. At dahil dyan binabati natin ang mga hindi pa kumakain ng kanilang hapunan. Na ngayon ay siguro hinahangin ang tiyan. At tawa na lamang tawa sa may kabilang gilid. Lalong-lalo ng ating mga katropa dyan, ang mga katoda natin, diyan sa Maylipa City Public Market.
1: Wow naman!
0: Kamusta ang ating mga katoda? At ang ating mga katropa naman, diyan sa Bayan ng Ibaan, kamusta po? Nakikinig sa atin si Sir Henry Perez ng Kuli at Ibaan, Batangas. Nakikinig po. Napakasarap natimusan ko diyan, yung may kambingan. Gusto po. Talaga napapadyos ko po ako. Ano? Nakakaramdam tuloy ako ng gutom. Parang gusto kong mamahaw. Ano? Napakasarap ng kambing. Kailan kaya ako makakatiway? Tiway talaga. No? Salamat daw. Makakatiway naman. Kaya lang hindi pa kaya ng kapal ng mukha ng inyong abang lingkod. Ano? Pagka medyo may sobrang kapal ng mukha ko na pwedeng gawin ng sisi, tatambay ako dyan at makikitiway ako ng napakasarap na kalderetang kambing. At saka yung sinasabi nilang pampasakit daw po ng tuhod, ang tawag, itago na lang natin sa pangalang Champagne. Talagang paborito namin ito, ano? Ewan ko ba talaga, ba't napakasarap nito, lalo na pag iniulam sa kanin. Lalong-lalo na't gustong-gusto ito ng mga magbabarik. Gustong-gusto nila itong maging pulutan. Lalong-lalo na ng mga Unity Boys diyan sa may Balagbag, Lipa City na nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa pangunguna ni Kuya Loretz at ng Palarcuna family, laging masarap ang pulutan na talaga nga naman, kay naman. Oo. So speaking of pulutan, diyan sa lungsod ng Lucena City, maraming nakatutok sa atin dyan na kumakain ngayon ng chami. Kaya kamusta baga? Kamusta? Kamusta yung ating mga kabayang mga taga-Quezon? Ano? Ayan, ito si Utoy, oh. Baka ikaw ay nag-aumpisa ng mag-inom, ay dahan-dahanin mo, Utoy. Utoy, saan ka man naroroon? Balita ko ikaw ay nadyan sa bayan ng Ibaan. Ay magadahan-dahan, Utoy. At baka ikaw ay kung napapaano na dyan, ay may nagkapaalala sa iyo din, eh. Oo, sabi ni Papa Red, ay huwag ka daw magkahilamos ng bahaw. Pagka nasobrahan ka sa paghilamos ang bahaw na walang pang-ulam, ay delikado yan, Utoy. Oo, kaya dapat laging nasunod sa asawa. o sunod sa asawa at baka ikaw ay mahambalos ng payong. Ayan, dapat laging good vibes lang, boy Eng, ano? Ayan. Kamusta, kamusta, kamusta ang ating kaibigan si boy Eng? At dahil dyan, baliktugtugan muna po tayo uli. So I'll be playing a song by Kamikaze Narda. Only here at GV 99.9, your good vibes.

0: Kardain! Pare Kardain!
1: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
0: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
1: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
0: Pero, bulol ka!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ginit ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

A song by Moonstar 88, Migraine. Only here at GV99.9, your good vibes. It's already 8:57 ng gabi. Talaga napakabilis nga naman ng oras, mga ka-good vibes, ano? At maya-maya ng konti tayo pansamantala magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga ka-good vibes na walang sawang umantabay sa ating programa at sinamahan niyo ako for the past 3 hours. Maraming salamat po. But before we say bye-bye for tonight, I would like to say happy listening sa ating mga guro. Oh, sa ating mga bayani ito, mga guro. Oh, especially kay Ma'am Michelle Ebora. Maraming salamat. Happy listening po sa inyo. At kay Ma'am Gina, all the way from Mindoro, na nakikinig din sa atin niya. Oh. And also again, mapapakinggan nyo kami via live streaming sa GV999.live. Again, GV999.live. Ayan po, mapapakinggan nyo kami via live stream po. At dahil dyan, binabati ko rin ng belated happy birthday at happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan. O sa ating mga kaibigan, especially kay paring Levi Lopez. Belated happy birthday sa iyo. At sa mga kaibigan natin, nakalimutan, hindi ko na nabanggit ang pangalan. Happy birthday po. And also, nakikinig din sa atin ngayon ang ating kaibigan. Oo, yan sa bayan ng Ibaan. Oo, nakikinig sa atin dami. Oo, ang ating kaibigan Barbero. Oo, nakikinig si Paring Bal. And also, si Sir Maki nakikinig din. Oo. At si Sir, si Adrian. Oo, si Adi. All the way from San Ignacio, Rosario, Batangas. Napakasarap magluto nito. Magugutom na tuloy ako. At dahil dyan, bago tayo pansamantala magpaalam, I would like to say happy listening kay Miss Del Villasor at sa kanya napagandang ate na si Ate Merly. All the way from Barangay Bulbok, Lipa City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa inyong abang lingkod. And for my last song, a song by Glock 9. Oh, at saka huwag niyong kakalimutan, mga ka-good vibes, ha. Ang ating programa bukas ay alauna hanggang alas 4. Sunday Songs and Letter, usaping pag-ibig naman po tayo bukas. So we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today. Puro mga usaping pag-ibig naman tayo bukas. Ayan, for my last song, I'll be playing a song by Glock 9, Upuan. Only here, GV99.9, your good vibes. Bye-bye! Good night! See you bukas! I love you!

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng V, 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: GV 99.9.
4: This is GV 99.9. 30 na.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
7: Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.

0: Alright. Trentahe na kami!
1: GB99.99
0: Trentahe na tayo, mga kabay!
2: Trentahe na!
3: Trenta!
4: GB99.9
3: Trentahe na!

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV90.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: naman.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB99.9.
2: Doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M. Just put your paws up.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
2: Kiko Marako.
4: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Basta Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: Naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. Just

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kabay, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frankie.
4: This is DJ Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: Nagrarancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: 99.9.
1: Your good vibes.
2: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Hello, hello, hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. Good morning, Luzon. Good morning, Luzon. Good morning, world. Ito was si DJ Ronnie. That's R-O-N-N-E-Y. At naku, wala kayo kahapon, ha? Na-miss ko kayo kahapon, ha? Hindi kayo pumasok kahapon, ha? Weekend na nga lang tayo nagpapangita. Ala pa kayo, ha? Kayo, ha? Good morning guys. Hopefully kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Wow, di ba ganun yung mga pagsumusulat ng araw? Ganun daw sinasabi, Papa P. Dear DJ Ronnie, hangat ko na nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Ayan, ganyan. Pero ngayon panahon ni Miss Jessa, iba na ngayon ang mga love letters. O kung uso pa ba yung love letters sa panahon ni Miss Jessa? Pwede na kaya sa Miss Jessa? Good morning, Miss Jessa. Wala pa. Oh, tinitingnan pa yung latest love letter na nakuha niya kahapon. Oh, yeah. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan ngayon hanggang alas 9 ng umaga. Ang alas 9, ha? 75 days more to go before Christmas. And sana po kayo ay naghahanda na ng inyong mga pamigay, ng inyong mga regalo, ng inyong mga bibigyan. O kung kanino kayo manghihingi. Ha? Nakalista na ba kung kanino kayo manghihingi? Miss Jessa, good morning.
1: Manghihingi po ng regalo.
0: Well, ikaw, kung anong gusto mong hingiin. Oo.
1: Oh. Well, ngayon po.
0: Oo.
1: Eh, ngayon po ako palang maano ng sarili ko eh. Pero kaya pa kasi ngayon. So, pag wala na, tsaka ulit mag-iisip.
0: Nang ano? Kaya pa ang sarili mo saan?
1: Sa pagbili ng gusto ko.
0: Ano ba mga gusto mo?
1: Yung sa mga, kunyari, mga needs ko sa laptop. Like, ano, yung mouse. Keyboard.
0: Mouse, keyboard.
1: Standing cooling fan. Something ganon.
0: Gusto mo pa ng cooling fan and may cooling fan ka na?
1: Yung po yung ano, bibiling ko rin sana eh, nabigyan
0: oh.
1: Na.
0: Oh, so, buti ka naman nakahingi ka, di ba? Oh.
1: Buti nga po eh.
0: Oh, kumusta?
1: Hindi, bawas yun. Ha? Bawas sa gastos.
0: Bawas sa hihingin mo.
1: Apo.
0: Ganon. Yun. So, ibig ko sabihin, eh, kumusta ang nagdaang linggo?
1: Ayun.
0: Yo.
1: Lagi na lang.
0: Paano ulit nga?
1: Ang linggo ay hindi maayos pag ikay ay estudyante.
0: Bakit hindi maayos pag ikaw ay estudyante? Bakit?
1: Eh patong-patong yung mga due date na kailangan gawin. Yung pupuyat ka para lang matapos.
0: Oh, edi dapat pinalalayas mo si Judith. Ha? Oo.
1: Wala po eh, araw-araw meron eh.
0: Araw-araw meron. Nung oras na natin, Miss Jess, ha?
1: 6:11,
0: 11 minutes after 6 o'clock at 75 days more to go before Christmas. At ang dolyar po ay 61 pesos and 88 centavos. Ayan, interesado ka ba sa dollars kung magkano ang dollars? O wala kang dollar?
1: Dollar?
0: Oh, as in dollar.
1: Ano, nasa 60 plus na po yun.
0: Ha?
1: Nasa 60 plus na.
0: 60 plus na ang ano?
1: Yung dollar convert sa peso.
0: Oo nga, kaya
1: taas
0: nga.
1: Na.
0: Ha?
1: Taas na.
0: Mataas na. Buti pa sila may dollars, no? Nung araw ang inabot namin pinakamataas sa Australian dollars, nasa 39. Tuwan-tuwa na kami nun. 39 pesos to 1 Australian dollars. Ngayon yata nasa 42, 43. Wow, swerte ni Faith Anthony na iwan namin doon sa Adelaide. Siya ngayon na nagtatamasa ng maraming benefits na ipinaglaban namin nung panahon namin. But speaking of which, yung ating Philippine Coordinator ng Australian Awards, si Miss Milaline Javeliana, ay magre-retiro na. And she'll be having a dinner farewell o farewell dinner sa Martes. Pupuntahan namin sa Cafe Leon sa Shangri-La Plaza. Wow, ha? Papa P, Shangri-La Plaza.

0: First time ko yata makapunta dun sa Siang, ano? But have you been there, Jessa, sa Shangri-La Plaza? Ha?
1: Ano? Sampung lugar.
0: Sa ano? Sa ibaba mo ng konti yung kanya. Sa ano? Sa Shangri-La, sa may EDSA, Mandaluyong EDSA.
1: Mandaluyong. Dito lang po kasi ako sa Batangas eh.
0: Okay. Meron na ba ditong Shangri-La sa Batangas?
1: Hindi, I mean po ano, yung mga joke, napupuntahan ko.
0: Joke lang to naman. De, seryoso ka masyado. Grabe. So, ang biggest challenges mo ngayon ay ang iyong exam. Tama?
1: Yes po. Hindi makapag ano. Kasi nakita kami, nag-scroll yung kaibigan ko sa TikTok. Naingkit sila na may nag-hike, ganun. Gusto niya daw mag-hike. Sabi ko, girl, hike. Practice muna tayo kung kakayarin ba natin.
0: Oo nga, grabe. Pero ano, kung minsan masarap yung ano, nag-hike. Ano?
1: Wala kaming choice, oval na lang muna.
0: O yan ba, ano meron doon sa oval na yon?
1: Ano po siya, parang field na, field track. Yung may mga jogging na inikot-ikutan.
0: Mm.
1: Doon kami, hindi naman natakbo, naglalakad lang tuwing gabi.
0: Maraming tao?
1: Marami po doon sila mag nag-jogging lahat.
0: Nagdi-date?
1: Madami po doon sa taas.
0: Ganoon, maraming mga
1: pairs. Pero may ano naman po, may curfew sila. Kasi nagsasara sila ng gate.
0: Pero ibig sabihin, wala ka, alam mo sa mga ganyang lugar, ano, lalo pag gabi, papapi, marami mga kuminsan na yung ulo nawawala tapos lumilitaw uli. Bakit ganon?
1: Huh?
0: Oo, hindi mo na mag-observe ka. Pumunta ka uli sa oval. Huwag mamaya kasi syempre Linggo baka may pasok bukas. Walang ganon. Pero mga bandang Friday, Saturday, ganyan. Mag-observe mo nawawala yung ulo.
1: Ano?
0: Hindi ko alam kung saan napunta yung ulo. Tapos mamaya lilitaw uli. Grabe. Oo, ayan. Hindi, sa totoo lang po ano eh. Yan ang sarap ng may park. Buti na lang po nung alam niyo ba bago umalis si Governor Mandanas sa Kapitolyo, si Governor Hermilando Mandanas na Vice Governor ngayon, gusto niyang gawing housing project yung community park ng Kapitolyo. Ibinebenta sa kung kaninong mayaman at kung hindi siya naalis sa kung hindi pa siguro inabot ng kanyang panahon, gagawin niyang housing project yung community park. Maniwala kayo talaga sa buhay ng tao. Buti na lang at last term na niya sa kanyang pagiging governor at hindi natuloy yung kanyang kahangalan na gawing housing project yung community park ng Kapitolyo. Nag-iisa na po yun eh. Ang konti na ng lupa natin. Ito yung tinatawag dapat ecologically sound ang ating mga lungsod at ang ating bayan, no? Anyway, at least merong oval dyan sa bahagi niya ng Malvar. At maraming taong, ano mga features na meron bukod sa joggingan?
1: Ano po siya, parang buong, ano, katabi po siya ng school na high school. Then may pinaka buong hall po doon na parang doon din po ginaganap yung pagbibigay din ng scholarship. Then may pinaka court. Pero okay. Small lang po yung court. And then Meron doon yung parang isang malaking stadium, parang anuhan po ng mga hagdan-hagdan na upuan. Then isang malaking ikutan nga po ng oval doon. Malawak po siya.
0: Malawak, pero at least meron kayong ganon. Meron kayong pasyalan.
1: Kaya
0: no?
1: Nga po eh.
0: Yun ay libre. Tapos yun ay pwedeng mag-picnic ang mga pamilyang taga Malvar, di ba?
1: Picnic po? Hindi po. Kasi yun, para siyang ano po. Pwede naman po nga. So, soccer field po kasi siya. Bilog ka doon.
0: Okay.
1: Pero hindi, para siyang ano. Bilog siya. Tapos, kumbaga kung may nag-jogging paikot, nakakaano pong nandun ka sa gitna, nagpipiknik.
0: Pero yung mga nagde-date nandun sa taas?
1: Apo, nandun sa taas. Yun po yung hagdan-hagdan na upuan.
0: Saan ka doon? Anong floor ka doon? Second? Third?
1: Sa pinakatok-tok po kami.
0: Kayo?
1: Apo, lagi po kasing ano, pag, di ba po, tag-ulan nun, basa pa lagi doon sa baba. Kaya doon kami sa taas.
0: Doon sa taas may bubong?
1: Apo, kahit abot po ng bubong.
0: Madilim?
1: Oo, ano po.
0: Yun.
1: Pero may ilaw naman po na ma-astigmatism ka doon sa ano eh.
0: Sobrang liwanag.
1: Apo.
0: I see. Okay, anyway, pag-usapan pa natin yung oval mamaya sapagkat maganda po, uniulit natin. Maganda ganit, lalo ganitong linggo. Siguro, puno yung oval na yan sa dami ng nagja-jogging, no? Sa dami ng...
1: Ano po siya, araw-araw, pero mas marami daw po pag madaling araw. Kasi, oo, kasi yun talaga masarap, yung time.
0: Mas masarap mag-jogging talaga pag maglakad-lakad pag madaling araw. Wala naman mga nagtitinda-tinda ng kung ano-ano meron.
1: Wala, ano po, gabi po kasi kami napunta. So, parang may nakita ko isang beses mga nag-shomay. Pero pagka siguro may mga palaro, doon marami yun.
0: Mga balot-balot, opo. Ganyan, no?
1: Tsaka may, yung, ano po, may school doon po kasi katabi. Parang may, ano, siya, kunting daanan po ng mga tricycle. Parang nandun po yung mga, ano yun, tusok-tusok.
0: Yun ang tawag ngayon sa mga fishball, mga squidball, tusok. Tara, magtusok tayo. Mga ganun, di ba? Dati, hindi pinapansin ng mga kabataan yung mga fishball, squidball, kikiam, kwek-kwek, kung ano-ano, di ba? Pero when they're like, tol, tara, tusok tayo, ganun. Di ba? Medyo click bigla, di ba? Kahit sa mga malls. Pero alam mo, ang gusto ko nauso yung sa tusok, yung ano, yung fish tofu. Sarap, fish tofu. Oo, sarap. Grabe, meron yan sa ano sa ilang supermarket na dadayuhin namin kasi yung masarap yung fish tofu.
1: Magkano anyway, naman po yun sa tusok-tusok?
0: 70? Apat na piraso?
1: Hindi po, pag tinita sa tusok-tusok.
0: Oo nga, 70 nga, apat na piraso.
1: Ay, hindi na affordable ng student ba?
0: Hindi, affordable yun. 70 lang Apat na piraso ng malalaki. Oo. Anyway, oras na natin, Miss Jessa.
1: 6:18.
0: Yun, at pasadahan natin ng mabilis kung anong iyong mga headlines. 2 minuto, go!
1: Yan, Project Kapwa, formal lang nilunsad sa Batangas para sa kapakanan at proteksyon ng mga bata.
0: And
1: DPWH, pinangunahan ng flood mitigation workshop para sa Pansipit River, and a 240 cash grant pinagkaloob sa Horizon Entrepreneurs Association para
0: Horizon.
1: Sa Horizon.
0: Yan,
1: para
0: yan,
1: sa
0: yan,
1: fish
0: yan.
1: Processing business.
0: Ayan.
1: And the mass inclusive distribution ay sinulong sa Batangas City. And libreng pet kapon hatid sa 36 na pusa at aso sa Batangas City. And libreng medical and dental services hatid sa indigenous people sa Batangas City. And the drug free workplace pinaglakas sa Batangas City. And no Filipino without indigenous people at karapatan at ng lupang ninuno dapat protektahan.
0: Yun, yan po ang ating mga headlines. Pero syempre hindi mawawala ang ating magagandang tugtugan dito po sa inyong GV99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: At ang ating pong text line number ay yun, hinahanap ang text line number. Ayan, ako. Ang atin pong Facebook account ay GV99.9 FM. At mamaya pong 7:30 ng umaga, pupunta tayo sa Santa Teresita.
1: Andito pala ang laki.
0: Ang laki, ayan o, tingnan mo kasi.
1: 0926-079-8708.
0: Ulit mo daw.
1: 0926-079-8708.
0: Okay, at ito po si DJ Ronnie. Kayo po ay nasa most influential good vibe station sa buong mundo. GV99.9, your good vibes.

0: sa bukid, dapat laging palaban.
1: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
8: Barangay Marawi.
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0439-84-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Paregardeng! Paregardeng!
14: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
13: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
14: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
13: Pero, bulol ka!
14: Ayaw ko na!
15: Hala? Joke pala yun!
16: Hello? Sa GB99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
18: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
19: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
18: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
19: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
18: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: Alright, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Ito po si DJ Ronnie, kasama si Miss
20: Jessa.
8: Yun, okay. At ngayon puntahan na natin ang mga kwento balita ni Miss Jessa. So mula natin, go ahead Miss Jessa.
20: Health services, free consultation at iba pang assistance. Ito ang hatid sa Indigenous People Convergence Caravan ng Department of Health o DOH at Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang iba't ibang government agency sa Batangas City. At tapang nga sa caravan ang free laboratory screening, medical and dental consultation at iba pang health and social services para sa indigenous people. Kabilang ang mga miyembro ng Sama Badyaw community. Yun po ba yung nasa ano daan? Sama Badyaw?
8: Yeah. Oh. Ito yung mga kapatid nating indigenous people, mga katutubo.
20: Ano po kaya nangyari ngayon? Ang daming tambak dun sa labas namin sa BSU.
8: Na mga badyaw?
20: Opo, bigla silang ano, parang binaba sila dun. Ang dami.
8: Kailan binaba?
20: Siguro starting nitong October.
8: Oo.
20: Ang dami nila kasi tuwing gabi pag naano kami, pati pagka lalabas ako, lagi sila nandun.
8: Hindi man kayo naano?
20: Ay, minsan po nung pumunta kaming Alpha, may sesto ako iniinom. Oo. Mabay na agaw.
8: Naagaw?
20: Oh, hindi naman ako nagpaagaw.
8: Pinaagaw mo naman yung sesto?
20: Hindi ko po yan. Bata po kasi siya. Ikakabili ko lang, tapos nag-crave din na malamig yung ano. Eh, hindi ka binigay. Natakot. Buti nga hindi ako naduraan, you know. Kasi yung iba ganun.
8: Nung hindi mo binigay, anong ginawa? Wala naman.
20: Sabi niya, bad.
8: Sabi sa'yo?
20: Yung bata, bad.
8: Sabi sa'yo, bad ka?
20: Bad.
8: Hindi mo binigay yung sesto. Bad ka nga naman. Hindi mo pa binigay sa kanya. Oo.
20: Nag-crave din na ako eh.
8: Okay. Pero sa totoo lang, yun ang magandang question. Saan galing? Sino naghatid dyan, di ba?
20: Oo nga po, napag-usapan din po namin ba't hindi na lang sila mag-work kasi mayroon naman sa mga palengke. Sabi na, tapos biglang sabi ni isang kaibigan, sabi niya, siguro nga may ano na discrimination na hindi sila matanggap kasi nga ganun na yung...
8: Kasi nga sila indigenous, mga katutubo. Kaya ibig sabihin lang, kaya itong mga ganitong proyekto na ginagawa ng Batangas City, very very good ito, very welcoming, no? At the same time, ay kinakailangan din naman talagang consistent kasi tsaka sustained. Dahil hindi lang naman sila nabubuhay tuwing Pasko, hindi lang sila, di ba, araw, tulad natin, tulad mo, araw-araw din silang umiinom ng ininom mo. Kaya, hindi mo binigay, kaya bad ka.
20: Pero naniniwala din po ba kayo na ano, kung bigay kayo ng bigay, mas nag-i-stay sila eh.
8: Tama naman yon. Sa totoo lang, dapat hindi ka nagbibigay.
20: Kasi po ang dapat binibigyan lang. Kasi may manakita rin po ako doon. May mga, yung mga saklay, yun yung mga feeling ko na hindi na nila kaya mag-work. Sila yung mas...
8: Pero ang mga ano din, mga katutubo rin nakasaklay.
20: Hindi po.
8: Iba yun, iba yun. Ibang tao. Pero meron ding mga ano ha. Meron ding mga indigenous peoples with disabilities na... kumbaga ay kabilang din sa kanilang grupo. Kaya itong issue ng disability, ano yan, cross-cutting yan eh. So kahit saan ka magpuntang sektor, may makikita kang person with disability. So itong project na ito ng Batangas City ay paghahandog ng tulong sa ating mga indigenous brothers and sisters na nasa katira sa Batangas City. Tama?
20: Mm-hmm.
8: Go ahead. Ito yeah, rin.
20: Pero hindi lang daw health services ang naging highlight ng programa. Ibinahagi rin si Lucy Grace Elayi ay isang Samu Badyaw scholar at newly passed registered social worker. Yun nga. Meron din pala. Kasi wala akong nakikitang ganito.
8: Pag sila ang naturuan, marami sa kanila mahusay mag-English. No?
20: Nagbabad pa nga yung bata eh.
8: Nag-ano?
20: Sabi niya, bad English.
8: Sabi? Anong gusto mo, Tagalog?
20: Hindi. Kumbaga po eh, kahit bata eh, may mga word din silang alam.
8: Na bad, halimbawa.
20: May sarili po ba silang lingwahe? Eh, parang meron po.
8: Meron silang language. Yung mga indigenous peoples, may meron silang kanyang lingwahe din. Doon din sa Australia, merong tawag naman nila aborigines, no? Ito yung mga laging binibigyan ng papuri ng mga Australiano pag sila'y magpo-program. Pero sa totoo lang, sila yung mga kulang na serbisyo. Nare-recognize sila sa panahon ng may program, sa panahon ng acknowledgements. Pero sila ang marami sa kanila ang homeless. Marami sa kanila ang hindi alam kung saan pupunta kasi nga naagawan sila ng lugar. Yun ang claim nila. But of course, yung aming university, halimbawa yung Flinders University sa Adelaide, binibigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapag-aral. At in fact, marami ng mga aborigines sa Australia ang nakatapos ng pag-aaral, no? At napakahuhusay nila sa kanilang mga larangang pinili. tulad nung sinasabi mo siguro, yung grade, yung counterpart naman niya dito, yung sinasabi mong nag-graduate ng social work, siya ay registered social worker. So siguro, pagdami
20: scholar
8: na...
20: Scholar pa.
8: Scholar pa, correct. Kasi sabi ko nga sa'yo, matatalino ang ating mga indigenous brothers and sisters. And napakaganda kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, hindi sa pamamalimos, kung hindi sa kapakipakinabang na gawain na pwede namang ipagkalaob sa kanila. Oras natin, Miss Jessa?
20: 6:40
8: ng umaga. So, ganyan din po yan eh, para bagang yung mga ating indigenous communities. Sila ay nawawalan ng tirahan eh. Kaya parang ang tingin nila sa sarila, they're outcasts, no? Parang itinaboy sila. Tapos ngayon, ito pa nga ang ginagawa na kung sino mang nagahakot sa kanila. Tapos dinadala dito sa atin, sa kabayanan.
20: Registered po ba sila? Or like nakakaboto?
8: Dapat nakakaboto sila eh. Kaya nga merong, ang alam ko, meron tayong community dito sa Rosario. At saka dyan sa Batangas City, may mga indigenous people dyan na community, no? Na inaalagaan naman ng mga social welfare offices ng Batangas City at ng Rosario para maging kabilang sila sa lipunan. Kumbaga parang parang yung nasakyang kong taxi nung Friday. Pag-uwi ko rito, galing ako Manila, papunta kong jam terminal, nakasakay ako na isang taxi. Galing naman siya sa Marawi. Yung Marawi sa Mindanao, siya ay na-displace. Yung isa sila sa mga na-displace. Pero huwag ka sosyalin, di ba? Siya ay naguhulog ng bagong kotse. Siya ngayon nag-grab driver dito, no? Pero sabi niya, nalulungkot daw sila kasi hanggang ngayon, ang sinasabi niya, ayaw daw silang papasukin ng gobyerno doon sa Marawi, sa Mindanao. Kumbaga parang pagkatapos ng gera, parang hindi na nila alam saan sila pupunta. No? So itong mga ganitong kwento.
20: May pinaka-specific place po ba ang Banjaw?
8: May pinaka-specific place sila, may pinanggagalingan, parang mga mangyan sa Mindoro at sa kung saan sa may mga kanika silang pinagmulan. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, napipilitan silang mamalimos, napipilitan pumunta ng kabayanan para mabuhay, para mabuhay. No? Kita mo naman yung mga pamumuhay nila, minsan kita mo yung bata kasing edad mo lang, halimbawa.
20: Hindi nga, minsan nga po, bit-bit pa ng inig, sanggol na sanggol pa.
8: Oh, mamayang konti, buntis na. Oh, tapos kita mo yung ama, nako, siguro mga 4 times ang edad, no, doon sa babae. Ay, mukhang yan ang kultura nila, so wala tayo magawa. And parami sila ng parami doon sa kanilang community kasi ganun nga yung kanilang sitwasyon, iba yung kanilang kultura, di ba? Oo, so next item.
20: Healthy workplace at safe employees, better public services. Ito ay target ng pamahalang lungsod ng Batangas City sa pagsasagawa ng orientation on drug-free workplace for city government employees. Sa ikalawang batch ng orientation, 69 employees mula sa iba't ibang city government offices ang lumahok sa programang pinanganahan ng Office of the City Human Resource Management Officer o OCHRMO. Katuwang nito ang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC na pinamunuan ni Mayor Marvin Mourinho. Ayon kay HMDO Administrative Assistant 2, Jericho Alay, mahalaga ang drug-free workplace para mas maging effective ang delivery of public services. At bakit nga ba ito mahalaga? Dahil ang isang ligtas at healthy na workplace ay nakakatulong sa pagprotekta sa mga employees at sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo para sa publiko. Kasama rin ang mga hakbang ng lungsod ang random drug testing sa mga empleyado bilang bahagi ng pagsusulong ng drug-free government workplace. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa workplace rules, it's also about responsibility, safety, and public trust dahil ang bawat serbisyong ibinibigay ng pamahalaan ay dapat sinusuportahan ng isang ligtas at responsibleng working environment.
8: Yun! Very good yun, ha? Alam nyo, ano, magaling nga dyan sa Batangas City. Eh, meron tayong alam eh, sa isa dito raw sa provincial government sa Southern Luzon. Yan daw eh, alam ng nag-a-addict, abay napopromote pa. Oo, kaya di ba mga random drug test, yan daw na may nadadali sa random drug test. Abay, ba't ka ito yung may promoted pa? Oo, ay kaya medyo dapat gawing maayos at mahusay ang pagpapatupad ng ganyang batas. Hindi yung alam mo ng addict, ha? Alam na alam po eh. Alam na alam doon sa Kapitolyo na yun eh. Hindi naman doon sa Southern Luzon na provincial capital na yun, alam na alam, no? Na, ay, si Gayon. Ay, akala ko iba, walang adik. Eh, ba't na-promote? Kaya ingat po, huwag tayong mababatusan sa ganon, di ba? Kaya dapat, pag meron tayong pinapatupad na ganyang napakagandang programa, ipatupad natin ng ayos. Hindi yung porky kaibigan natin o malakas sa nakaupo, abay, alam ng adik, ay pinopromote pa. Ano ga yan? Ayan. So, dapat po seryoso tayo sa ganyan para hindi po tayo nagkukos ng demoralization sa hanay ng mga empleyado. Oho, meron pang ang ginawa ang civil service ngayon, Papa P, na 5 years ka ng casual o JO, halimbawa, kumuha ka ng eligibility exam at na 70 ang nakuha mong grade. Aba, ay that automatic yung Papa P, plus 10. E di pasado. O, bigla kang professional ngayon ang eligibility mo. May pagkakataon ka ng ma-promote sa mas maganda-gandang posisyon, may security of tenure ka pa. Okay naman yan. Pero ang hindi maganda ho, alam ng buong komunidad sa workplace na yon na siya'y addict. Diba, ang dami nating kuan, ang dami nating kampanya against drug addiction. Ay, bangga na-promote pa yung tinamaan ng magaling na yun. Ano, napakaswerte. Ay, sana naman yung na-promote ay magbago naman. So, kahiya-hiya siya sa working force kung hindi siya magbabago. Okay? So, importante ho dito, walang drug-free, hindi yung libre mag-drugs. Kasi iba sabi, bakit? Drug-free daw tayo ah. Ang ibig sabihin ng iba ng drug-free, pwede daw na malaya ng mag-droga. Libre na. Hindi po. Walang droga dapat sa workplace. Lalo na sa workplace ng gobyerno. Ano? Dapat walang addict. Dapat lang lahat po ng mga empleyado ay dapat addict sa pagtatrabaho. Hindi addict sa pagsasabu. Ano? Oras na natin, Miss Jess, ha?
20: 9:46.
8: 6:46.
20: Ay, sorry. Mga baliktad.
8: Oh, may shout out. Go.
20: Shout out po. Si Ma'am Evelyn, si Bala Beno, good morning po.
8: And morning.
20: Michael Gabrera, good morning po.
8: Morning, and Michael. Nako, Michael, talagang ganun ang buhay. Ganyan. Basta tuloy lang tayo, sir. Hindi man tayo matulungan ngayon. Tuloy lang tayo. Ah, okay, go ahead.
20: And Miss Ma'am Nimpa de Campo, magandang morning, DJ Ronnie at Ate. Pabati naman ang mga taga-Talisay Flames sa Trangka.
8: Yun, mga taga-Talisay Flames sa Trangka. Mamaya pong 7:30 tayo pupunta sa Santa Teresita. Sa tulong po ni Mr. Nelson Adante ay makakarating po tayo sa Santa Teresita. Kakapanayamin natin ang presidente ng Persons with Disabilities ng Santa Teresita. Kayo po ay nasa most influential good vibe station in the world, GV99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
20: Jasa.
8: Magbabalik po ang inyong huntahang bayan dito lang sa GV99.9, your

0: Baka DJ Ronnie yan.
1: Baka DJ Ronnie yan.
2: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
4: DJ Ronnie.
5: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9.
6: Your goodbye.
5: Tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Nako, ano ha, ang Ginebra San Miguel na namumuro pa humahabol. Kahit 2-4 lang sila o 3-4 na ngayon, magaling yung bagong import ha, si Jordan Murphy. Yeah, samantalang ang Talk and Text, nanalo din. May bagong import din yung habang si Rhonda Hollis Jefferson ay nagpapagaling. Ha, yan po ang ilang mga sulyap sa sports. Siyempre, ang atin pong mga nagpunta sa Asian Games, di man tayo na zero. Pang-16 yata ang Pilipinas sa overall standings. Marami tayong bronze, marami tayong silver, may 3, 5 gintong medalya ang nakuha ng ating atleta dyan sa Asian Games. Sayang to si Alex Iyala, naka-bronze lang siya, no? Ngayon nasa China Open naman, no? Si Alex Iyala ng kauna-unahang Filipino tennis player na nakarating sa Wimbledon at sa iba pang mga prestigyosong tournaments sa buong mundo. Samantalang dito sa Southern Luzon, ang panahon po natin ay asahang maulap, 23 degrees hanggang 29 degrees Celsius po ang inaasahang o hanggang 30 degrees Celsius ang inaasahang antas ng temperatura. Asahan ng pagulan. Tulad ng kaninang madaling araw, medyo umaambon, ha? Umuulambon. Yan daw ang Tagalog sa drizzle, umuulambon. Habang wala naman pong inaasahang bagyo sa Pilipinas ngayon, walang masyadong binabantayan ng pag-asa kundi itong intertropical convergent zone. Kamakailan ay idiniklara ng pag-asa na tinapos na nila ang habagat season. Tapos na ang habagat. At sa loob po ng ilang linggo, papasok tayo sa amihan season. Pero dahil may very strong El Nino, hindi inaasahang ganong kalamig ang ating magiging panahon sa panahon ng Pasko. Hindi yung kaligig. Alam mo ba yung kaligig, Miss Jessa?
1: Kaligig. Sa init po. Ay, lamig.
5: Kaligig sa lamig. Kaulaw nung kaligig sa init. Kau talaga.
1: Ay, kaligig ng pawis.
5: Susumbong kita kay Nick. Sige ka. Bati mo naman si Nick.
1: Ay, tulog pa.
5: Ha?
1: Paano pang bati? Birthday ba nun?
5: Ay, ako sa iyo. Sa inyong dalawa. Kayo nakakaintindihan ni malay ko sa inyo. Pero tulog pa. Alam mo tulog pa ha.
1: Lagi po yung naglalaro ng ano, daling araw na.
5: Hindi nakikinig sa saway mo.
1: Ba't ka ba saway?
5: Samantala po sa ibang balita, oras muna natin, Miss Jess, ha?
1: 7:05 ng umaga.
5: Sa oras na 5 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga hakbang para sa paghahanda sa inaasang very strong El Nino. Sa kanyang pakipag-usap sa iba't ibang mga cabinet secretaries na concern sa nasabing phenomenon, inutusan niya ang mga ahensyang ito na bilisan ang procurement. Bilisan ang procurement sa upang masiguro na hindi tayo nahuhuli sa pansitan. Yan. Sabi na lang ho ni DJ Ronnie. Pero sa totoo lang ho, pinatasan na ni Executive Secretary Ralph Recto, Department of Agriculture, ang DSWD at iba pang mga kauring ahensya upang siguruhin na lahat ng hakbanging kaya ng pamahalaan ay may bibigay natin sa ating mga kababayang maaaring maapektuhan ng very very strong El Nino na inaasahang tatama sa bansa sa pagitan ng Oktubre hanggang na 2026 hanggang Abril 2027. Sa utos na Recto, kabilang dito ang paghahanda ng mga cloud seeding sa mga maapektuhang rehiyon sa Central Luzon, sa Negros Island, Central Visayas at sa Bicol Region. Sa ngayon ay inaasahan na o umaabot na sa halagang 6 na bilyon ang perwisyong dala nitong very very strong El Nino na nagsisimula ng maramdaman sa ilang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi magkukulang sa karne, gulay at isda ang ating mga kababayan kahit na tumama pa ang Super El Nino sa unang quarter ng taon 2027. Tiniyak din ng Department of Agriculture na sapat ang pagkain sa Pilipinas kaya hindi dapat matakot ang mga Pilipino na maubusan tayo ng supplies pagdating ng kasagsagan ng very strong El Nino. Ang El Nino po mga ka-vibes ay tumama sa atin noong 1877. Ilan taong ka na noon, Miss Jessa? 1877. Ilan taong ka na noon?

0: ang El Nino kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. In fact, sa ibang bansa ay naku, mas mahirap ngayon po ang dinadanas, no? Diyan sa atin sa
1: El Nino po, kahit Baguio, init din.
0: Kahit Baguio ano?
1: Mainit din.
0: Sa Baguio?
1: Opo.
0: Hindi ganun kalamig. Basta totoo lang, punta ka sa Baguio. Pag nagpunta tayo, maramdaman mo yan. Sa Baguio, malamig lang sa Baguio ngayon. And pag ganito October, November, December, iba-iba, no? Pero yung karaniwang panahon, halimbawa, lumalamig sa Baguio mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Pagpatak ng alas 7, alas 8 ng umaga sa Baguio, para ka na rin lang nasa Lipa. Oo, kaya hindi na ganoon ka ako ha, hindi na ako ganoon ka. Well, malamig pa rin comparable sa atin dito. Pero yun nga, yung gusto mong maramdaman ng lamig talaga sa Baguio sa pagitan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng alas 6, alas 7 ng umaga lang. Ganon lang yan. Tapos pagpatak nga ng 7 o'clock, 8 o'clock, para ka na rin lang nasa Maynila, nasa Lipas. Mainit na rin. Ha? Mainit na rin sa Baguio. Kaya marami na rin establishmento ngayon ang naka-aircon sa Baguio City. Mm-mm. Ito'y bunga ng degradation ng ating kalikasan. Yung nung araw sinasabi nila, pag nagpupunta ka raw sa Baguio, Papa P, yung iikot ka doon sa zigzag, kita mo daw yung mga falls na talagang naguunahan yung mga tubig. Para ganun nila nilalarawan . Maganda ang view nung araw pagpupunta ka sa Baguio City. Pero ngayon, dagat na ng bahay. Mga informal settlers ang Baguio City. So medyo, kung hindi aalagaan ito ng mabilis ng ating mga nagmamahal sa kalikasan, baka yung kwento ng Baguio sa libro na lang din natin makikita. So, kung tinatanong mo kung ano ba, paano ba ang El Nino sa Baguio, well, kumpara dito sa baba, medyo malamig-lamig doon ng konti pa. Konti na lang, no? So, yun. At inaasahan din ito, yung National Resource National Water Board, no, National Resource na Water Board ay sinasabi po nila na hindi naman magkukulang ng tubig. Pero ngayon pa lamang ay sinasabihan na ang mga taong bayan na magtipid at matutong mag-recycle ng tubig. Lalo na, mga simpleng bagay lang may hinihingi. Meron pa kasi daw mga tao, Papa P, na pag nagto-toothbrush, dire-diretso yung tubig, hindi pinapatay yung gripo. Ha? Hindi na daw sana muna, wag nang ganun. May El Nino o wala, dapat wag ganun tayong maging borara at busayak sa tubig. Ha? Dapat kung pwede wala muna shower, magtimba at tabo. Ha? Mas masarap maligo ng timba at tabo kaysa shower na dire-diretso yung tubig, di ba? Oo. At yung mga ganong practical measures po para hindi tayo masyadong magdusa dito sa El Nino. Nakatuwa naman po ang sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, abay, dapat bumawi tayo ng paggastos sa last quarter of the year, DJ Ronnie. Opo, sorry po, mali. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na dapat bumawi ang Pilipinas sa paggastos itong huling quarter ng taon. Natatandaang bumagal ang paggastos ng gobyerno dahil sa mga corruption issues at dahil sa masamang panahon na nagpapigil sa ilang haagawain sa pamahalaan. Yan, so makikita po natin kung gaano ka-proactive ang ating Executive Secretary Ralph Recto. At tama lang po na siya ang pinili ni Marcos, ano ha? Sa dinabi namin ng pinagpilian. Natatandaan ko, meron dito sa atin sa Batangas, ninong daw niya si Marcos. Kaya inaasahan niya siya ang pipiling Executive Secretary. Nabokya. Ay, nako. Oras na natin, Miss Jessa.
1: 7:12 ng umaga.
0: 7:12 ng umaga. Tuloy tayo sa iyong mga kwento balita. Go ahead.
1: Ito nga po. Ang pet owners, may good news para sa inyong mga pure babies. A total 30 cats and 6 dogs mula sa 18 barangays sa Batangas City ang nakinabang sa libreng spay and neuter program ng Office of the City Veterinarian noong September.
0: Anong program?
1: Spay and neuter program ng Office of the City Veterinarian.
0: Ano po sa'yo? Dali mo!
1: Sinagawa ngayong program bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Rabies Day in partnership with the Office of the Provincial Veterinarian at Philippine Coast Guard. Pero ano nga bang benefit ng spaying and neutering? Bukod sa pagtulungan na makontrol yung pagdami ng stray cats and dogs, can also help prevent certain reproductive health problems. Pero pag nagpapakapon naman po, yung iba namamatay.

0: Ayong Kapon. Kinakapon,
1: opo.
0: Oo.
1: Opo.
0: Well, ayaw ng ano yan. Ayaw ng POS, yung Philippine Animal Welfare Ethos. No?
1: Tsaka dami POS, rin kasing oh. Anong process. Tsaka mahal din.
0: Mm, pero ito libre, di ba? Libre to.
1: Pero pag libre kasi takot din na baka basta-bastahin.
0: Hindi naman. Hindi man, okay naman
1: yung iba,
0: to.
1: Okay naman, yung iba, hindi natin alam.
0: Yung mga ganitong programa, lalo pat gobyerno nanguna, ayos naman siya. Wala naman problema. Oo, don't worry, be happy.
1: Yeah. Papakapon na din yung pusa ko.
0: Hindi, sa Batangas City pa lang to. Sabi mo kay Mayor Nestor na Tanawan, magpaka...
1: May
0: magpaka,
1: ano daw po
0: hindi
1: eh.
0: Ko, hindi ko sinasabi magpakapon si Mayor Nestor. Mag-sponsor siya ng ganitong mga programang libreng pakapon sa mga hayop. Si Mayor Ninong naman, oh, hindi ko sinasabi ikaw magpakapon. Magagalit sa atin si Mayor Ninong. Oh, sige, tuloy
1: kasi
0: tayo.
1: Kasi may nagsabi dito, may number na binigay eh.
0: Mm.
1: Ano, 723-8432. Oh, para daw sa magpa-schedule.
0: Oh, oh.
1: Para additional informations pa.
0: Sa ano yan? Sa Batangas City talaga. So, dapat siguro lahat ng ating mga mayors ay maging proactive dito sa pagsisinop ng ating mga hayop.
1: Ito rin nga po, ano, tag dito. Ang daming ang din mga pusa at aso dun sa amin kasi nga, ewan, siguro bait yung mga tao dun. Pero naisip, bigla ko rin naisip na ano, pag pinapakain niyo yung mga pusa, di mas nanganganak sila, mas dumadami pa yung papakainin mo. Sabi nila, kung papakainin mo, mag-take responsibility ka na ipakapon din sila.
0: Tama yun. Ano?
1: Mas nadami lang, mas marami magugutom, yung iba mamatay pa.
0: Mas marami magugutom, no? Basta kung kayo mag-aalaga po ng hayop, anong mga hayop yan? Ahas, aso,
1: kaya nga
0: pusa.
1: Kaya po pinagbabawal na rin yung magpakain yung mga stray cats.
0: Ah, pero ako naman, mas gusto ko nang ipakain mo sa mga hayop yung mga tira-tira ninyong pagkain kesa sa itapon ninyo, di ba? So, siguro dapat lang talaga ay may mga sektor. Halimbawa, yung Philippine Animal Welfare Society o yung POS na tinatawag, no? Sa halip na dagdagan nyo yung kampanya nyo, sa halip na maging responsible pet owners, siguro meron na rin sa inyong pwedeng gawing... may mangungulekta ng mga tirang pagkain. Para lang sa ganun, ito yung mabibigay natin sa ating mga hayop. Baka yung iba, lalo yung mga mayayaman.
1: Pero sabi, pag pinapakain nyo po yung mga yun, ipapakapon din.
0: Oh, siguro. But yung iba kasi, ayaw din nilang kun eh. Ayaw din nilang ang kanilang hayop, alagang hayop, eh pinakakain mo ng mga tira-tira. Ayaw nila yun. Kailangan daw yung mga dog food, cat food. Parang yung isang kilala ko dyan. Saan pupunta? Bibili po ng cat food. Ay, dako. Ay, anyway, oras na natin, Miss Jess, ha?
1: Oras ay 7:16 ng umaga.
0: Oras na para bumili kayo ng cat food at dog food. Pero yun nga, di ba, napakasarap naman ng may hayop din naman talaga sa bahay.
1: Tsaka problema din po kasi sa mga stray cat, tsaka ano, dog, yung basura nyo.
0: Yun.
1: Pero pagkasalanan din naman ng tao na halo-halo.
0: Kaya nga.
1: Yun. Kasi po sa tapat namin na school, nabago yung ano, yung tambakan ng basura dati doon sa may gilid, sa may bahay doon. Ano din naman, hindi din naman dapat talaga doon. Tapos naglagay ng basurahan sa tapat mismo ng school namin. Sobrang dami. So, ano na talaga ang daanan. Lagayan po yun ng street food namin, ah. Ngayon, basurahan na yun nandun.
0: So, ngayon, ang BSU basurahan sa...
1: Nakalagay pa po, linis ganda. Tapos ganon.
0: Oh, well, talagang ganon. Kapitan, kilo, sabay. Porque walang barangay election, di mo kita yun, ha?
1: Ano naman po, you know, natatanggal naman po agad. Kumbaga, mabilis lang din pumapaltan talaga. Yun, kaya yung ano yun.
0: Ayan, ito yung silbi ng barangay tanod. Doon kayo mag-poste ng tanod para makita ninyo sinong hangal na nagtatapon ng basura doon. Diba? Hindi yung tinatanuran ng mga barangay tanod nyo, wala namang katanod-tanod, doon nakatanod. Kaya tuloy ang tawag sa ibang mga barangay tanod, barangay tanghod. Ah, aba, eh, paano gagawin eh? Eh, paano doon nyo pinapapuesto sa wala namang babantayan?
1: Bantay ng pagkain.
0: Bantay ng pagkain.
1: Nagla-lunch.
0: So, hindi naman upatagalan ang pagtatanod eh, di ba, Papa P? Alam nyo kung kailan nagtatapon yung mga hangal. Kaya dapat doon babantayan ng barangay tanod. At nang maintindihan niyo, sinugaring pasaway na are, ang masama pang ugali ho, yung mga marreklamo, siya po yung mga pasaway at pinakaburara sa barangay. Yung mga walang gustong magbayad halimbawa ng juice sa homeowners, no? Yung ay magbayad ng monthly obligation, eh siya pang pinakamareklamo. yung pinakamareklamo sa barangay, siya yung pinakaburara sa barangay. Obserbahan ninyo, mga ka-vibes, di ba? So, sana lahat tayo ay mayroong social responsibility mentality. Yan. Dapat responsable tayong mamamayang Batanggenyo, mamamayang Pilipino. Yun po ang pinakamabisa. Kahit anong ganda ng kampanya ng pamahalan, kung tayong lahat ng mga pinamumunuan ay mga burara, aba, ay kahit po anong galing ng mayor, kahit anong galing ng namumuno, ay palagay kay Allahong magagawa pag tayo mismong pinamumunuan ay burara. Okay? Dapat walang burara sa Batangas at sa Southern Luzon. Orasan natin, Miss Jessa?
1: 7:19 ng umaga.
0: Sa pagbabalik po ng ating back-to-back huntahan, makakahuntahan po natin ang presidente ng Santa Teresita Federation of Persons with Disabilities. Kayo po ay nasa most influential good vibe station in the world, GV99.9, kasama si Miss
1: Jessa
0: at si DJ Ronnie. Kayo po ay nasa GV99.9, your good vibe.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako!
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Ha-ha! Ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun! Tunay nga?
3: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
5: Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Maraming siyestawanan. Abangan po nyo yan si Kiko Barako Lunes at Martes. Alauna hanggang alas 5 ng hapon. Mahaba-habang tawanan yan. But in the meantime, tayo po ay nasa bahagi ng ako ay ikaw rin. Isang bahagi ng back-to-back kontahan na ang layunin ng GV99.9 ay mabigyan ng pagkakataon maisentro ang buhay at mga pakikipagsapalaran ng mga taong may kapansanan sa Batangas at sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Inugit ang bahaging ito upang maipahayag sa buong bansa at sa buong mundo na ang taong may kapansanan ay mayroong tiyak na patutunguhan, suportahan lamang ng lipunan. Ako ay ikaw rin. Ito po si DJ Ronnie. At ngayon pong umaga, mga kapanayam natin, ay ang Pangulo ng Santa Teresita sa Batangas na siya po ang Federation President ng Santa Teresita Persons with Disabilities. Pero bago po yon, ilang mga paalala muna po ang ating gustong ibahagi sa inyo. Number one ay isasagawa po ang Orientation on Livelihood Interventions ng Provincial Cooperative Livelihood and Development Office o PCLEDO. Sa pakikipagtulungan ng Batangas Persons with Disability Affairs Office, ang PCLEDO ay naghandog ng ilang slots para sa Batanggenyong may kapansanan para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay commitment ni Mrs. Celia Atienza, ang Department Head ng Lalawigan, sa para sa proyektong pangkabuhayan ng persons with disability sa Lalawigan ng Batangas. Matatanda ang may ilang munisipyo nang nagpasa ng livelihood projects. Kabilang dito ang Rosario, Calatagan, Santa Teresita, Alitagtag, Tanawan at Rosario, Batangas. Silang lahat ay bibigyan ng orientation ng tanggapan ng PCLEDO sa Lalawigan ng Batangas sa Huwebes, ika-29 ng Oktubre 2026 sa ganap na alas 8 ng umaga. Samantala, ay puspusan ang kampanya ng National Council on Disability Affairs at Department of Justice. Ito ay nang muling lumabas ang katotohanan na sa NCDA, ang nakalista lamang na persons with disabilities ay 2.8 million pero tinataya ng Department of Justice na 6 na milyon na Pilipino ang may hawak ng fake o hindi tunay na identification. Sa isang panayam sa mga Restaurant Owners Association of the Philippines ay umaaray na ang mga ito dahil sa luging tinatamasa nila dahil sa dami ng hawak ng may fake ID. Dahil dito ay tatalakayin sa programang Inclunasyon ang nasabing issue kung saan magiging panauhin ang Department of Health at National Council on Disability Affairs pag-uusapan sa nasabing Exclusive Forum for Persons with Disabilities ang mga isyong may kinalaman dito sa pagsulpot ng fake ID at ang bagong administrative order ng National Council on Disability Affairs. Tatalakayin din ang bagong administrative order na nagsasabing ang mga taong may permanent disabilities tulad ng bulag pagkabata, pilay o kaya bingi at intellectual disabilities ay di na kinakailangang mag-renew pa ng ID, kumuha ng bagong ID kundi magpakita lamang upang maitala pa rin na sila ay existing o nabubuhay pa. Layo nito na bawasan daw ang hirap ng may kapansanan sa pagrerehistro o pamuling pagkuha ng bagong ID. Okay, kung yung po may kapansanan ay magrehistro, isan pa kayo maaasahan, ha? Okay, anyway, pag-uusapan po yan sa inklonasyon. Ang inklonasyon po ay napapanood ninyo sa FB at YouTube tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa inyong FB at YouTube pages. Okay, magandang umaga rin po kay Mrs. Lorna Padilla at sa kanyang may bahay na si Jerry Padilla. Magandang umaga po at sana ay nakatune in kayo sa ating programa. Siya po ay taga Quezon City, ha? At magandang umaga po sa inyo. Puntahan na natin ang ating panauhin ngayong umaga. Si Miss Babylyn Agno, Pangulo ng Santa Teresita Federation of Persons with Disabilities. Welcome sa ako, ikaw rin sa huntahan. Magandang umaga, Ma'am Babylyn. Hello, Miss Babylyn. Tinan mo nga, Papa P.
6: Bakit? Hi, good morning, sir.
5: Yun. Oh, the, wag, ayan. Kumusta ka na, Miss Babylyn?
6: Okay naman po. As of now, andito ako sa trabaho, naka-June.
5: Saan ba ang trabaho mo? Saan ka naghahanap buhay, Miss Babylyn?
6: May trabaho po ako dito sa ano, sa PhilInvest Northgate Cyber Zone as CCTV operator under security po.
5: Ah, okay. So, para sa ating mga kababayan nakikinig, ma'am, ano po ang inyong kapansanan?
6: Breast cancer patient po ako, stage 2.
5: Paano po natukoy ang inyong breast cancer? Sino po ang paano po yan natukoy na kayo may breast cancer stage 2?
6: Actually, sir, that time kasi is early detection ako talaga.
5: Okay.
6: Kaya lang, andun ako sa in denial stage na binabaliwala ko kasi nga plan ko mag-abroad.
5: That time,
6: nag for medical na ako sa isang cruise ship company.
5: Ay, okay.
6: Pasakay na dapat ako ng barko.
5: Mm-mm. Hanggang sa...
6: Hinihingan nila ako ng clearance para sa Bukol.
5: Okay.
6: Doon ako let go sa ano sa pangarap ko na makasakay ng barko.
5: Mm.
6: Tapos doon sinet aside ko na 'yon, tapos hinaid ko 'yun sa family ko. Kasi ano kumbaga andun yung takot ko. Na kasi that time hindi ako aware sa breast cancer. Yung mindset ko that time, ano na, time is running out for me na para na ako nakikipag-abulan kay kamatayan. Yun yung mindset ko before.
5: Okay, pero kaya ano lang, 'di ba? Pero stage 2 lang yung cancer mo, 'di ba? Stage 2 pa lang, ibig sabihin malaki pa ang pag-asa na kung gagamutin ng tama, malaki yung pag-asa mong makaligtas, di ba?
6: Sa ngayon po, nag-undergo na ako ng 8 chemo, 18 trastuzumab, nag-MRM operation na po ako. Nandito ako sa monitor.
5: Nasa monitoring ka? Hello?
6: Opo, monitoring na lang po ako. Okay. Kasi natapos ko na po lahat ng procedure.
5: Kailan malalaman yung results, kapatid, ng iyong ginagawang paggagamot sa iyong cancer?
6: Sa ngayon, sir, ano na ako eh. Kumbaga po, ano na lang ako sa mino-monitor kung ano yung magiging, kung ano ba, may komplikasyon. Pero sa ngayon, sir, andun yung clear ako sa lungs, sa kidneys. Wala akong metastasis sa ngayon.
5: Mm-mm-mm. So, ibig sabihin, alam din ng... Ikaw ba'y may pamilya na? May sarili ka ng mga anak, ganon?
6: Meron po akong tatlong anak at asawa.
5: Okay. At siguro, full support sila sa pagpapagaling mo sa iyong pagpapagamot. Ano?
6: Opo naman. Kahit po yung mga relative, friends, family.
5: Very good.
6: Yung prayer nila is napakalaking ano po yun para sa akin.
5: Pero so far, wala ka namang ibang nararamdaman na masakit sa katawan mo? Wala naman?
6: Given na po yung at saka yung mga late reaction ng medication.
5: Oh, medyo choppy si Babylyn, ano? Can you hear me, Babylyn? Hello? O, pakicheck mo, Papa P. Medyo nawala si, ano, nawala si Baby Lynn. O, baka pwedeng pakitawagan natin uli. Okay. So, kapanayan po natin si Miss Baby Lynn Agno, ang Pangulo ng Santa Teresita of Persons with Disabilities. Inaayos lang po ni Papa P ang kanyang signal. Can you hear me now, Baby Lynn?
7: Yes po, sir.
5: Okay, very good. Now, pumuntahan natin yung Santa Teresita. Paano ka na ugnay sa Persons with Disabilities ng Santa Teresita, Miss Baby Lynn?
7: Actually, sir, appointed ako since sabi nila wala daw tumanggap. Ayaw ko rin naman before. Kaya lang sabi nila, ikaw yung may kapasidad na ano, sa ano nito. Sabi niya, tas tutulungan daw ako. Pero ngayon, ano naman po, nakakaya naman with my focal person sa akin pong MS at sa aking mga co-president ng bawat barangay. Very supportive naman sila sa mga...
5: Okay, sa mga ginagawa mo.
7: Apo.
5: Okay. Bago yan, ano, gusto ko munang batiin ang Barangay Buboy, San Luis, Batangas. Tanong mo sa akin bakit?
7: Bakit po, sir?
5: Yan. Sapagat sa kauna-unahang pagkakataon ay sila ay naghalal ng kanilang barangay president. Ang naghalal ng barangay presidents ay mismo mga persons with disabilities sa pangunguna ng kanilang kapitan sa Barangay Buboy. So, congratulations sa Barangay Buboy. At maraming salamat sa Barangay Council, sa pangunguna ng kapitan ng Barangay Buboy. At syempre sa pidaw ng San Luis na si Miss La Arnie. At ang punto ko rito is ikaw ay parang interim president ngayon, baby, di ba? Ikaw ang pansamantalang, pansamantalang itinalaga ng MS. Dahil siguro bago din ng MS mo, di ba?
7: Actually, sir, nagkaroon po kami ng botohan pagdating ko sa overall president. Ang sa akin po is, yun sa barangay, appointed po ako. Pero po yung pagiging presidente ko po overall, ano po yun, pinagbotohan po namin.
5: Correct. Pero yung the fact that you were appointed, yun ang medyo konting mali sa proseso mo. Dapat nagpa-elect ka din sa iyong barangay. But anyway, nandyan na yan. Itutuloy-tuloy natin. Kaya nga nandyan ka siguro para bigyang kapasidad ang kapwa mo may kapansanan upang sa susunod, sila ay makapamili din tulad ng ginawa ng San Luis, Batangas. At kayang-kaya nyo naman yan dyan sa inyong bayang Santa Teresita. O si Mayor Sigunyal pa. Hindi kayo pababayaan yan. Okay. So, sa ngayon...
7: A very good mayor.
5: A very good mayor. Barkada ko yan si Mayor Sigunyal at si Vice Mayor Sigunyal. Mga sanggan...
7: Isa ako sa... Ano, sa... Isa ako sa mga natulungan niya way back then.
5: Oo,
7: pagdating sa Senate, talagang napakalakas niya.
5: Mga sanggan dikit natin yan eh, sila Mayor Sigunyal. At napakahusay na mga punong bayan ang mga Sigunyal. Okay, sa alam mo Miss Baby, ilan ang may kapansanan sa Santa Teresita? Sa datos, anong sinasabi ng datos ninyo kung ilan ang person with disabilities sa Santa Teresita, Batangas?
7: Ay... Hindi ko, sir, nakuha yung overall. Hindi ko pa nalimutan kong itanong. Actually, nalimutan kong itanong.
5: No problem. Okay, so bilang Pangulo, bagong Pangulo ka pa lang naman, kaya hindi pa nila siguro hahanapin yun sa'yo. But ano ang mga pangitain mo? Ano mga visions mo bilang Pangulo ng may kapansanan sa Santa Teresita, Baby Lynn?
7: Actually, sir, yung goal ko is ma-i-register yung lahat ng mga PWD kasi as of now, ang daming mga PWD na hindi pa naka-register na ine-encourage namin ng bawat president na ma-i-register lahat. Sa ngayon, yung problema namin pagdating...
5: Hello? Nawawala-wala siya, Papa P. Ayun, naghang na ang lola mo. O, ayusin mo muna, kapatid. Mag-usap muna kayo, ha?
7: Oo. Hello, sir.
5: Okay, sige, go ahead. Medyo pakiulit mo simula sa kasi may, nawala ka, baby. Go ahead, ma'am.
7: Actually, sir, marami akong plan. Isa dito yung ini-encourage namin.
5: Okay, siguro ibigyan mo siya ng tip ko pa paano magsa-stabilize yung signal. Kausapin mo muna. Kausapin mo muna, Papa P. Oras sa natin, Miss Jess, ha?
8: 7:48
5: ng umaga. Panauhin po natin si Miss Babylyn Agno, ang bagong pangulo ng Santa Teresita Persons with Disabilities, no? At okay, ituloy mo, Ma'am Baby, nasa nandiyan ka na uli. Go ahead, Ma'am.
7: Hello po.
5: Sige
7: hello,
5: po.
7: Hello po.
5: Ayan yan. Go
7: ayan,
5: ahead po.
7: Naririnig po.
5: Okay, ma'am. Go ahead po.
7: Actually, sir, marami akong ano, marami akong plan para sa Santa Teresita. Isa dito yung mai-register lahat ng PWD. Ni-encourage namin lahat ng president na mai-register everyone hindi pa registered na PWD. Ang problema lang, sir, pagdating sa mga autism, doon kami nagkakaroon ng problema kasi ang mahal ng pa-check up, ng pa-assessment, almost 7,000 per mm-hmm. child.
5: Mm-hmm.
7: Isa ako doon sa hindi ko ma-afford yung pa-assessment kasi may mga priority kami.
5: Mm-hmm.
7: Yun ang isa sa dahilan kaya may mga bata kaming hindi mai-register talaga.
5: Ang ibig sabihin, baby, meron ka rin anak na may autismo?
7: Yes, sir. Autism siya. Pero may mainstream siya as grade 10 student. Pero hindi ko siya dineclare sa school para iwas bullying. Pero autism po yung bata. Sa elementary, alam naman teacher.
5: Lalaki, babae yung anak mo?
7: Lalaki po.
5: Okay.
7: 17 years old, nagme-mainstream siya ng grade 10.
5: Grade 10. Okay naman ang performance niya.
7: Okay naman po support. Tapos yun nga lang po, naka-full support nga kami kung ano yung activity niya. Pero hindi pa rin maiwasan yung tantrum.
5: Of course, of course. Bahagi yan ng kanyang dynamics bilang person with autism, baby. Ano? Okay, so ano ang sinasabi ng iyong MS? Anong mga support na pwede niyong makuha sa Santa Teresita government?
7: Naka-full support naman po ang MS, ang vocal ko, everything niya, ano yung kailangan namin, ano yung plan ko. Naka-full support po sila. Included yung livelihood project na binubuo ko.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Pero yung ibang support bilang siya'y bagong MS din, ano? Baby?
7: Bago din po yung MS ko. Bago din po.
5: Oh, kasi yung naabutan ko dyan dati, si Mami, mukhang nag-retire na siya, ano? Tapos na ang kanyang termino.
7: Opo. Mm-mm. Tapos na po yung term niya.
5: Okay. Ilang barangay ang Santa Teresita, Baby Lynn, sa pag-alam mo?
7: 17 po. We have 17 barangay.
5: 17 barangays. At so far, ay doon sa lahat ng barangay na yon ay merong mga persons with disabilities na nakatira doon sa barangay.
7: Meron po kaming sa ngayon po nandoon po kami sa pag kumbaga po andun kami sa stage ng binubuo pa po eh. Hindi pa po namin mabigay yung saktong bilang ng mga PWD. Pero malinaw po na bawat barangay may elected president. May mga president po.
5: Okay, yung 17 barangay ay may elected, appointed president.
7: Apo.
5: Okay, very good. So, sa ngayon, sa ating panayam at inaasahan ko sa mga darating na linggo, babalik kami sa iyo. At baka naman may mga bagong matututunan kami. At syempre alam kong sa galing ninyong mamahala dyan sa Santa Teresita, ay marami kaming aabangan sa bayan ng Santa Teresita, lalo na't sinabi mo nga na supportive si Mayor Sigonyel at ang inyong MS at layong buong pamahalaan ng Santa Teresita. Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon ngayon, ano ang hinihiling mo o mahihiling mo kay Mayor Sigonyel para sa iyong kababayang taga Santa Teresita ang may kapansanan, Baby Lynn?
7: Yun po yung magkaroon kami ng para sa mga lalo na sa mga autism na bata na magkaroon sana ng isang center na doon nagagawin yung therapist para sa mga bata kasi alam ko sobrang mahal, can't afford talaga ng parent na may anak na autism at mga Down syndrome.
5: Mm. Sige, at yambay na buksan mo na kay Mayor Sigonyel, nasabi mo na sa kanya na yun ang pangarap mo bilang pangulo ng Santa Teresita?
7: Actually sir, yan yung na-open ko sa MS ko na yan din yung sa ngayon nakikipag-coordinate si MS ko po sa Open Arms.
5: Mm-mm.
7: Nakikipag-coordinate po sila dyan.
5: Very good.
7: Kasi kinuha ko po yung, nung mag-guest po sila sa meeting, quarterly meeting ng Federation sa Cuenca, na-invite po sila.
5: Okay.
7: Kaya po kinuha ko yung detail nila, then ibinigay ko po sa MS ko kasi nga gusto ko po, sabi ko gusto ko maano ito para po ma-establish natin yung mga batang may autism at saka yung mga Down syndrome.
5: Okay, in the meantime, baby, kausapin mo ang iyong mga kababayan sa Santa Teresita at sa kanilang mga magulang. Anong mensahe mo sa kanila at paano kanila maabot bilang presidente nila sa Santa Teresita? Go ahead, Miss Baby.
7: Maano po nila ako through messenger kasi or phone call. Hindi man po nila ako makuusap personal, pero ano ako, sa lahat ng paan
5: at,
7: po nila
5: at,
7: ako. Oh. Hindi man nali kasi may trabaho din po.
5: Of course.
7: Pero
5: of course,
7: oh. Very, ano naman ako, very active naman po ako, lalo na sa mga tulong kahit through phone calls, through messenger, ano yung mga lalo na sa mga assistants. Ginagawan po natin yan ng paraan.
5: Accessible ka, in other words. Madali ka nilang makausap.
7: Apo.
5: Okay. And
7: apo.
5: Sa mga magulang, anong mensahe mo sa kapwa mga magulang ng taong may kapansanan, Baby Lynn?
7: Lawakan po yung pangunawa sa mga anak natin na may disability.
5: Yes.
7: Kapo na hindi madali maging magulang ng isang ng mga autism child.
5: Okay.
7: Ako po yan, danas-danas ko yan as parent. Pero tayo po ang unang susuporta ng anak natin at yayakap natin sa mga pagkukulang ng bawat bata.
5: Okay, ma'am baby, ang aking huling tanong sa iyo ngayong umaga, ano ang pinaka natutunan mo sa ganyang meron kang breast cancer stage 2 at saan ka humuhugot ng lakas pagka ikaw ay nanghihina?
7: Actually, sa una kong ano, sa family syempre, sa mga kaibigan, at sa mga co-patient na breast cancer. Kasi way back before talaga, in denial ako, andun yung pakiramdam na mamamatay na ako talaga. Pero sabi nga nila palagi sa akin, accept up yung faith mo kay God. Number one talaga yung faith mo kay God. Acceptance. And ano, trust sa doctor, yun talagang itinuro nila po sa akin.
5: Mm-hmm. So napakaganda ng support group, no, na so ngayon na meron ka na kumbaga diyan sa mga cancer patients. Para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang cancer po ay tinuring ng DOH na isang bahagi ng kapansanan po dito sa Pilipinas, no? And ito ho ay sa bagong klasifikasyon ng Department of Health. Bigla pong dumami ang community ng persons with disabilities at medyo naging komplikado ho yung usapan dyan. But Miss Babylynn, anong pinakanatutunan mo ngayong nandiyan ka na sa ganyang kalagayan na meron kang cancer, and anong learning o natutunan mo na gusto mong ibahagi sa ating mga nakikinig ngayon?
7: Natutunan ko po na maging masaya, o huwag isipin kung nasaan ka man ngayon, tuloy lang yung buhay. Gawin mong normal yung buhay mo. Huwag mong dibdibin, huwag mong pansinin. Sabi nga, ano, time wait kung talagang para sa'yo. Pero enjoy mo lang yung buhay kahit anong meron ka sa buhay mo.
5: Okay. On that note, Miss Baby, maraming salamat sa oras mo. Kahit na may hanap buhay ka, pinagbigyan mo kami ngayong umaga. At hinahangad ko lang sa mga susunod na panayam natin ay mas mahaba-haba ang kwentuhan natin, Miss Baby Agno. Maraming salamat at see you sa October 29, alas 8 ng umaga. Ha? Hintayin ka namin sa PC Ledo sa Kapitolyo. Thank you, Baby Lynn.
7: Thank you din po, sir.
5: Maraming salamat. Mga friends, mga ka-vibes, si Miss Baby Agno, ang Pangulo ng Santa Teresita Persons with Disabilities. At salamat po kay Ginoong Nelson Adante, ang ating coordinator sa bahaging ito ng Ako ay Ikaw Rin, sa ating mga panayam po na napapakinig. Thank you very much, Kuya Nelson. Thank you very much, Miss Baby Agno. Magandang umaga ulit kay Miss Lorna Padilla at sa lahat ng miyembro ng Philippine Chamber of Livelihood Enterprise of the Visually Impaired. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss. Iyon at kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.
8: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.